0: Oh, pagka hindi, ay di wala. O, paano ho tayo niyan, ha?
1: May mga lorong di makalipan na sa hawlang ginto.
0: Sabi naman ho ni Ginoong Ilustrado, yung first batch of rice subsidy is through the effort of provincial government. Magkakaroon po ng second batch through the effort po naman ng LGU. Ayan, ang tanong ko naman dito kay Ginoong Ilustrado, yung second batch, ha? Yung second batch, yun din ba ang makatatanggap doon sa first batch? O di kaya ay ito pong hindi mga nabigyan? Kasi kung yung first batch, ay siya rin tatanggap dito po sa second batch na initiative ng LGU, abay, parang hindi ho yata maganda. Parang naiintindihan ko na kung magsakali naman na magprotesta ito pong ating mga kabarangay, talagang naiintindihan na ho natin kung bakit kinakailangan ho nila magprotesta. Kaya sana, kaya sana ho, pakilina ho ng mga bagay na ito mula ho sa PSWDO at ganun din ho sa MSWDO. Ibang grupo na. Okay? Kung ganyan, saludo tayo sa ganyan. Ha? Sana hindi ho magkaroon ng pagkadoble-doble. May madudoble na, pero meron pa hong hindi nabibigyan. Abay, kontra naman ho tayo ho dyan. Hindi naman ho yan, hindi naman ho yata maganda. Ha? Kaya sana magkaroon po ng sistematikong distribution sa bigas na ito. Ha? Kasi sabi ko nga po, nararamdaman natin yun hong pangangailangan ng mga atin hong mga kababayan. Ha? Sabi po ni Ginoong Ilustrado, ibang group na din, yung mga hindi na nabigyan, siya naman po ang mabibigyan. Ayun naman pala. Ayun naman pala eh. Di masaya tayo. Sige. At least nabibigyan ho natin ng pag-asa. Yun hong atin hong mga kababayan. Ayan ha. Ang sabi ho mismo ha, ng source ho natin ha, yung hindi ho nabigyan, sila naman ho mabibigyan. Kailan naman ito? After 2 months. Di ano ngayon? August, September, October. Baka mga October. Ano ho? Kaya sige, hintayin ho natin ha. Kasi talagang ang simpatiya ho natin andito ho sa mga kabarangay ho natin, mga kababayan ho natin na hindi ho nabigyan ng bigas.
2: Marinas Norte, the station, One Radio, the frequency 99.7. Ito ang One Radio 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga musikang paborito. Your all-in-one Radio 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio. One Radio.
3: Tindugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.
8: Signal detected.
3: program activated.
8: Ito ang programang Kaisa sa Umaga, eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Daet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral, para sa programang Kaisa sa Umaga, tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga, Junjun Q, Junjun Kibral, dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Kamnortenyos, One Radio Daet, hindugon na.

Balik ko tayo sa atin hong programa. Limang minuto makalipas po naman ang ikawalo ng umaga. Ayan ha, Miss Emily Ingracia Marabe. Good morning. From Cubangbang po yan ha. Kaya ayun ha, may nakuha ho tayong nagbigay po ng impormasyon sa atin. O, huwag nang malungkot yung pong mga kabarangay at mga kababayan ho natin na naghinanakit, ha? Naghihihinananakit. Napapabutuloy tayo. Ayun na nga ho, ha? O, sige, huwag na kayo maghinanakit sapagkat sa susunod naman daw ay sponsor ng local government unit. Ha? Yun pong provincial government, pinamahalaan po yung sila ho yung parang hindi naman actually sila yung sponsor kasi sabi nga po ni Governor Dong Padilla galing po ito sa national. Pinangasiwaan lamang po. Hmm? And then, after provincial government, ang magpapangasiwa naman sa susunod na batch or tranche ay ang LGU. Ha? O sige, ganito na lamang po yung usapan ho natin ho ha. Siguraduhin nyo lang ho na ang mabibigyan naman sa susunod yun namang mga hindi nabigyan ha? Ay ika nga yung maging parehas ho tayo ha? And fairness para maging yun namang mga kababayan ho natin, mga kabarangay ho natin na nabigyan hindi ho parang lulugulugo at parang binagsakan na po ng mundo ha? At parang ang tingin ho sa atin ay parang nagpapasaklolo. Wala ho tayong magagawa kasi ano initiative ng provincial government, no? At maging yung pagpili ay sa provincial government. Ngayon dito ho sa LGU naman ng DAET ay sana ito na lamang ho yung pakiusap po natin kung sino ho yung mga nabigyan na before kasi mayroon naman hong listings ho yan. Kunin nyo ho sa PSWD yun hong listings at yung mga na hindi nabigyan sila naman ho yung mabigyan kasi para parehas ho tayong masaya, di ho ba? Sige na, wag na pong magtampo yung mga kabarangay natin na naghihinanakit nga po dahil sa hindi ho sila nabigyan, ha? Yung susunod daw hong batch yun hong hindi mga nabigyan, ha? At kung hindi ho kayo mabibigyan sa second batch, saka ho tayo, saka ho ulit maririnig ang inyong mga hinaing sa atin hong pamahalaan, ha? Ganito ho kasi yung sistema ng atin hong pagugobyerno. Ganito ho kasi yung sistema ng atin hong pamahalaan, ha? Tingnan nyo ho doon sa national level, nag-aaway-away, ha? O, hanggang sa ngayon, ang dami hong mga usapin na hindi naman pinaprioridad ng atin hong mga minamahal na mga public officials. Ha? Andyan ho yung mga senador, andyan ho yung mga kongresista. Hanggang ngayon, pati nga ho yung usapin ng BSKE 2026. Hindi ho matapos-tapos. O, isa pa ito. Mamaya, sige, bigyan nga ho namin ho kayo ng update dito. Ha? Kasi... sige, bayaan po muna natin yung issue ng pamimigay ng bigas, ha? Wacky Boy Kibral is watching. Wacky Boy Kibral, sabi po ng aking apo, lolo ako to si Joaquin. Nanonood ang aking apo, ha? Francis Abansinya Paris, ayan, magandang umaga po sa inyo diyan sa Barangay Kamambugan. Bong Lopez, ayan, kagawad, magandang umaga po sa inyo from Gubat. Nakakatuwa naman ito hong aking apo, hindi ho pumasok sa school kasi may lagnat ho, ha? May sinat ho kanina kaya hindi na ho pinapas. Meron yun mo, nanonood, sabi niya, lolo, ako to, si Joaquin. Ayan, magandang umaga apo ko. Hmm? Ayan, tuloy-tuloy ho tayo. Isa pa hong mainit na usapin, ha? Mainit na usapin. Ngayon, ha? Ito hong may kaugnayan ho sa BSKE 2026. Kasi ito naman hong ito naman ho kasing ilan eh. Hindi ho namin kayo sinisisi ha. Hindi ho namin kayo sinisisi. Nagpapauna na ho kami. At saka hindi ho lahat. Kaya lang meron ho talagang ilan ha. Meron ho talagang ilan na porsigido na ho na ituloy. Yun pong eleksyon ha.
Kasi maaga ho yung mga politika eh, ha? Maaga yung politika sa national, maaga yung politika sa probinsya, at lalong higit maaga ho yung politika sa mga barabarangay, ha? Meron na nga ho tayong nalalaman na magkumpare, ayun, nag-aaway na dahil ho sa politika, ha? Nasermonan ho sila nung kanilang mga constituent. Okay, kasi ho ganito ho yung sitwasyon. Meron hong mag-graduate na, ha? Nakatapos na po ng 3-term sa barangay. Ha? Eh di syempre, wala siya magagawa kundi magpalipas ng isang termino, 3 years, o di kaya ay mag-ibang posisyon. Eh, sa barangay, dalawa lang naman po yan eh. Isang barangay kagawad at isang kapitan. So wala ho siyang choice kundi ang tumaas ng posisyon. Ang lumaban po bilang po ng barangay. Ayun naman po ng barangay, ay dati lamang ho, sapagkat kasi simula pa lang naman, eh di syempre, incumbent. O ganun ho yun. Kaya nagkakaroon po ng hindi ho pagkakaunawaan. Ha? Eh di syempre, bilang magkumpare, may mga, ang isa pang hindi ho maganda ho dyan, yun pong mga bulong-bulong. Yun hong mga bubuyog. Okay. Yun hong mga bubuyog. Yun hong mga parang mga sip-sip. Ayan ho yung parang tintasyon. Parang sila ho yung problema. Mga bulong-bulong. Ayan ho yung sitwasyon. Ano po? Nakakatuwa. Ano na bagay ito? Tawa ka ng tawa dyan, ha? Oh, nakakatuwa na kung minsan ho eh nakakainis na rin. O kaya sabi nga nung iba, baga ngayon pabayaan, sabi sa Bicol, baga ngayon pabayaan na lang na kung no rin talaga, kung dagos o dai, kundi ngayon surkit-sukit man na ngayon ng mga kabarangay ta. Nakakasuro man na ngayon. Prosigido ngayon, prosigido. Si iba ngayon gusto na ngayon madagos. Si iba man ngayon habu man. O baga ngayon pumuron doon na kakakutak daw, kakakutak. O, meron ba tayong kutak dito? Eh, para nga naman malaman na ho nila, ano ho? O, mamaya, yun hong ilang mga kabarangay po natin, meron hong briefings na ibibigay yung Commission on Election. Diyan po naman yan sa Bulwagang Eming Panotes, ha? Diyan po sa likod ng munisipyo, diyan po sa baba. O, 1 to 5 ho yan. Yung lahat na may mga magtatanong, itanong na ho para at least hindi na ho magkamali bibigay ng mga kaukulang mga impormasyon kung ano ho yung mga kinakailangan. Ayan, Francis Abansenya pa rin. Sabi niya, maray na aga pa di. Maray na aga man po. Binabati din ho natin ang serbisyong beka. Madam, good morning ho sa inyo. Sabi ho nitong atin hong mga kababayan, sabi ho nila, haloy maghalat 2 bulan pa lang sa 10 kilos na bagas. Mag-sponsor ka na po, sir. talaga namang matagal, pero basta't ang sa atin ho dito, katulad nga ho nung source from DSWD, ang sa atin ho dito eh, yung mga hindi nabigyan ay makakapaghintayan sigurado. Pero ang nais lamang po natin dito, ha, maging pareha sana yun hong mga ahensya ng pamahalaan na yung hindi ho nakatanggap ho kahapon at ngayon, kasi meron pa rin hong bigayan ho ngayon, yung hindi ho sana nakatanggap, eh sila naman yung tumanggap after 2 months, sila naman po yung tumanggap kasi for the sake of fairness, ano po. Eh, sabi nga po nila, eh, hindi bako man lang po ngayon kamo ang nakakan, sabi daw. Nakakan man din po ngayon kami. Totoo naman, di ba? O, yan ho yun. Ayan, sabi ho ni Ginoong Jeff Liwag, magandang umaga kagawad, tamang tambay lang po sa programa mo, sir. Ha? May message ako sa imo, idol. Oh, yun yata nakita ko na. Ha?

Okay, o sige pa di, pag-ulayan ta. At least marami ho tayong matutulungan. Ayan, ha? Pag naibigay na ho natin ho ito sa atin hong mga kabarangay, eh, papadadara ko man sa iyo si lista para walang labis, walang kulang. Ano? Ha? Meron hong magbibigay ng bigas doon ho sa mga hindi ho nabigyan, ha? Ah, thank you, thank you, thank you. Binabati din ho natin ng magandang umaga, Mona Lisa. Ayan, Miss Mona Lisa, magandang umaga po sa inyo.

Sige, maya-maya ho at pagkatapos nito pong ilang paalala ho natin, bigyan ko po kayo ng updates kasi marami ho ang nagtatanong. Ano na ba talaga, kuya? Sabi ho nila, ano na ba talaga, kuya? Ang election po natin tuloy pa ba o hindi na?

Oo nga, no? Magandang ideya ho ito. Yun hong mga hindi hindi ho mga nakatanggap or hindi ho mga nabigyan. Yung mga kabarangay po natin na may mga ang tawag ko ho dyan eh, mga gininto ang puso. Ano kaya kung mag-ipon-ipon ho kayo, ano? At mag-ambag-ambag. Bigyan natin ito hong mga hindi nabigyan. O, di ba? Marami tayong napasaya. O, di ba? Ayan. Hindi na ito for the sake of politika or election. Wala ho. Wag ho nating haluan po ito ng politika. Kasi ito po ay kumbaga parang bukal sa loob po natin. Binigyan tayo ng atin hong biyaya ng pong may kapal. Medyo may mga sobra-sobra tayo. Ano kaya mag-ipon-ipon ho kayo dyan? Ha? And then yung mga hindi nabigyan, bigyan ho natin. Ha? I am willing to facilitate. Ano ho? I am willing to facilitate. Magandang umaga, Daniel Rodriguez. Good morning, good morning. Isa yung mababatiw mo, si Kado. Daniel Rodriguez, maray na aga po, kagawad. Oh, si Miss Jana kasi ang ginagamit kayo ni, pero ang totoong pangaran man, Jonah. Ha? Kapangalan po nito yung akin hong panganay, si Jonah. Kumusta po kayo dyan sa Land Bank, ha? Mga empleyado po ng Land Bank, kinukumusta ho natin, ha? Sabi po ni Jana Morales, ano yung atribida ng bayan, magandang umaga daw kay Mr. Kado Punayo ng Barangay Magang. Siguro leader ini ka ini. Ano po?

Sige, sige. Hindi ka na mababanggitin on air yun hong mga proposal ho ninyo, ha? Basta, yun na po yun. Kasi bawal nang banggitin on air, ha?

0: Oh, ito na ho yung mga benepisaryo, yun pong nagtatanong. Ilan daw po yung bilang nung kada munisipalidad, ha? Oh, ito sa atin yung listahan. O sige, isulat nyo na po. O, kasi parang gusto yata makakuha ng listahan yung ibang mga nasa opisina. Sa bayan po ng Dait, meron ho tayong 4,359.
1: Mga ka-MCO, agma na! Makiisa sa 43rd Canareco Hybrid Annual General Membership Assembly. Pakinggan ang mahalagang ulat at makisaya sa trivia games at raffle. Isang

0: and 1 PM. Makiisa, makilaho at manalo sa 43rd Canoreco Agma.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
6: Tuloy-tuloy ho tayo. Mahirap kasi pag kaya ko yung Tagalog, walang problema. Kundi yun pong naglilista. Inglese na lang ho natin. O yung pambayan po ng Daet, dun po sa mga binipisaryo po kada bayan. Ito ho, ang bayan po ng Daet ay meron hong 4,359. Yung pong bayan po ng Labo is meron pong 4,189. Yun pong Paracale, meron hong 2,388. Mercedes, 2,264. Yung pong Binsons, 2,044. Yung bayan po ng Basud, 1,989. Yung bayan po naman ng Santa Elena, 1,735. Yun pong Kapalonga, 1,339. Talisay, 1,154. And then who yung San Lorenzo Ruiz, 653. Medyo mababa. Kasi po dyan sa dalawang bayan na yan, San Lorenzo Ruiz at San Vicente, kukunti ho yung barangay. Pero San Vicente, 612. Oh, ito ho yung schedule nung pamamahagi, ano? Makinig. Baka ho yung kasing ilan ay hindi ho nila ho alam ho ito, ano? Yun pong schedule ng pamamahagi, yung pong Daet, ginagawa na po ito sa kasalukuyan simula po kahapon. Ano po? Yun pong mga 25 barangays, yung pong hinati po kasi ito sa dalawa. Yung Daet, August 24 and 25. Yung kahapon, marami na hong nabigyan. Maging yun pong para sa ngayon, ay nabigyan na rin ho kahapon. Kaya inaasahan ho natin, nakokonti na lamang ho yung mag-claim ngayon pong araw na ito. Yung sa Daet po, ha, panawagan ho natin August 24 and 25. Sa Labo, ngayon hanggang bukas. Labo, August 25 and 26. Yung Basod, ngayon din po ito, August 25, isang araw lamang ho. Yung malalaking mag-claim, ang ginagawa hong dalawang araw kasi siyempre limitado ho yung bilang ng mga empleyado. Yung bayan po ng Paracale, August 26 to 27. O, makinig ha, bayan po ng Paracale, Agosto 26 a 27. San Lorenzo Ruiz, August 26 and 28. Ano yan? Tatlong araw? O 26 to 28? O dalawang araw lang? 26 and 28. O sige, bahala na kayong alamin po ito, ha? Yung Vinson's, August 27. August 27, isang araw lamang po. Yung Talisay, August 27. Isang araw lang din po. Yung San Vicente, August 27. Isang araw lang din po. Ito na, yun pong Jose Panganiban, yun pong Mercedes, yun pong Santa Elena, Kapalonga, ha? Ia-anunsyo pa ho, kaya standby lamang ho kayo dyan. Ano po? Ia-anunsyo pa po ng provincial government kung kailan. Kasi sa dami ho ng schedule, siyempre talagang particular ho sa manpower, ay hindi ho natin talaga lahat na magagawa po lahat. Kaya meron pong mga pagpapalugit at ang sabi nga po ia-anunsyo na lang, ha? Tandaan, yung pong municipality ng Jose Panganiban, Mercedes, Santa Elena at Kapalonga, ia-anunsyo yan. Pero hindi ho yan magtatagal. Ngayon din pong linggo ho yan, ha?

Hoy, binabati ho natin. Magandang umaga. Danel Rodriguez. O, si Ate Alice Nasulmalate. O, si Ate Alice nagpapanood. Marahin na aga po sa imo, Ate Alice. Ano, nakaibahan ka man sa Tatawan Bagas o baka sa susunod? O, ayan po ha. Mga pangyayaring nagaganap sa lupa, pinangako. At yan na rin ho ang mga naging kalipunan ng atin hong mga balita ngayon pong umagang ito. At sana'y kami po ay nakapagbigay po sa inyo ng mga kaukulang mga impormasyon. At samantala ang bahaging ito, ang mga balitang ito ay hatid po sa inyo ng Vest Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po yan sa lahat po ng mga buteka, grocery, and supermarket nationwide. Mula nang makita ko ang lupa ito, nakita ko rin ang munting. Ayan, at na nagkasama-sama ho tayo kaysa ninyo po sa umaga. Ako po ang inyong lingkod. Bago ho banggitin ko aking pangalan, ay banggitin ko din ho itong nakahabol pa. si Ate Crisalis Grotas Avila. Ayan, dyan po yan sa Puro 4 ng Barangay Pamarangon. Ate King ang tawag ho natin dyan. Ate King Maray na aga po sa Indo dyan sa Puro 4. Binabati din ho natin, nakahabol pa ang atin hong kagawad, Alan Fernandez. Magandang umaga po sa mga taga-barangay Magang. Magandang umaga po, kagawad Alan Fernandez. Maraming salamat ho sa inyo, sa inyo hong pakikinig. Garo po sa aga ay mapaaram ako ano po. May mga gawaon kita sa barangay Amay Daa. pero isang araw lang naman po. Makikiusap po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Junjun Kibral. Sana ho'y lagi hong sumasa atin ang biyaya ng poong may kapal. Magandang umaga, Carm Norteños. Kayo po'y patuloy na makinig at abangan One Radio 99.7 News FM.

0: inyong napakinggan ang programang Kaisa sa Umaga kasama si Junjun Q, Junjun Kibral. Hanggang sa susunod na edisyon ng programa dito lamang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Comnortenios, One Radio Daet. Tindugun na! Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Comnortenios, One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na!
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
9: One Radio 99.7 News FM.
10: Ano? Saan? Paano? Weh, ito na nga mga Mars! Aliin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars! Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars, ang inyong makakasama, ang diyosa ng kahimangan, Tita Pollyanna. Ito na nga, ito na nga mga Mars. Ito na nga, mga Mars. Ito na nga mga Mars.
11: Ponlas a gozar. Vamos a demostrar cómo se hace.
10: Ito na nga, mga Mars. Ito na nga, mga Mars.
12: Hola, hola, hola. Diyos, maray na morning. Daeng Kamalinas Norte, ang natatanging bayan na mga balinkinitan ang katawan. Dahil nga, daeng! Wow! And of course, good morning, Cam Norte. How's life? Hindi naman po ang sinong lingkod na bako masyadong magayunon.
13: Pero mahamutoy.
12: In the morning, Tita Pollyanna, ang inyong pong Diyos at ang kahibangan. Dalawa at isang oras, ay dalawa at isang, dalawa at 30 minutos na naman tayo magkakasama. Dalawang oras, 30 minutos, buhol-buhol ako in the morning. Ay! Kumusta na po ang ating mga drivers? Truck drivers, bus drivers, jeepney drivers, tricycle drivers, bicycle drivers. Kajon! Ito para sa inyo ang... Bagong toothbrush, bagong ligo. Wow, yum, yum. Of course, sa lugar kung saan po naman nakakapatawaran kahit wala tayong kasalanan. Sa lahat po ng mga public markets and Camarines Norte. Most especially dyan po naman sa Diet Public Market. Just my in the morning po. At syempre dyan po naman sa ating mga iba't ibang sections. Ang pinakapaborito ko dyan ay ang kakanin section. Kumusta naman Kuya Tommy? Meron na ba tayong measure up na ankle? At syempre yung ating bread pudding, naging ano na siya ngayon, kakanin na siya. Alam nyo ba? Pastry yan, naging kakanin. Kamangha-mangha, pero ang sarap! And of course, kumusta po ang ating kakanin, capital of Cam Norte? Of course, sa bayan ng mga guwapo, Vincent. Kamusta naman po ang bayan ng mga sirena? Oh, hindi nila alam yun. Of course, ang bayan ng mga sirena sa Camarines Norte ay sa Mercedes. Ang pinakamalaking munisipalidad po dito sa Cam Norte. Good morning, dyan po sa Labo. I love Labo.
10: Ito na nga, ito na nga mga Mars. Ito na nga.
12: Andyan po naman sa National Park. Kumusta po kayo dyan sa Basud? How about Capalonga? I love the name Capalonga. And of course, the gold capital of Cam Norte, Paracali. Hello. Dyan sa J-Pong. Magandang umaga po. San Vicente. San Lorenzo. Santa Elena. Ayan na. Na-roll call ko na ba lahat? Ang mga bayan-bayan dito sa Cam Norte? Ayan, doon naman tayo sa Sipokot. Isali naman po natin ang Tagkawayan Quezon. Lahat na binadyo. Araw po ngayon ng mga Marites. Araw din ngayon ng mga Choosy. Araw din ngayon ng mga... Ano pa nga yun? Makalimutan ko. Araw din ng mga maarte. Maartes. Choosy day. Marites. Pero kahit po naman ngayon ay araw ng mga Marites, kailangan po nating isipin palagi si Marifer. Okay, bago po natin i-chismis yan, i-refer natin kung may katotohanan yan. Dahil kung wala, eh baka naman sa kangkungan ka pupulutin. Sa kangkungan with matching palaka. Kaya ingat-ingat po tayo sa ating mga pagmamarites dyan sa looban, sa labasan, sa mga tindahan. Sa mga kanto-kanto, sa mga jeepney, sa mga tambayan. Ingat po tayo sa mga chinichismis natin. Pero natawa nga ako nung minsan, meron talagang pinagchichismisan nila, talagang pinagpiestahan nila. Hindi nila alam, nakasama pala dun sa kanilang tumpok. Yung chinichismis nila, ayun, nagkagulo. Ang tagal din naman nakuha nung pinagchichismisan na siya pala ang pinagchichismisan. Aba, at ano ba talaga siya, ha? Nagdadagdag pa siya ng mga impormasyon. Yun pala, siya yun. So funny. That's so funny.
10: Ito na nga. Ito na nga.
12: Kamusta naman po yung ating mga nag-aasikaso ngayon? Papunang school, papunang trabaho, papunta kung saan-saan, suot nyo na ba ang inyong ulirat? Baka hindi, ha? At saka yung iba rin naman, walang kilay. Buti sana kung walang kilay. Eh, paano kung walang mukha? Mas nakakatakot po yan.
10: Ito na nga.
12: Kaya dapat maglagay po tayo ng ating mga salamin dyan malapit sa pintuan para kitang-kita natin ang ating mga face.
10: Ito na nga.
6: Ito na nga.
12: Ano naman kaya ang ating ulamin ngayong pananghalian mamaya-maya? Tuklasin natin kung ano ang mga kakaibang ulam na pwede nating i-experiment. Aba kung paulit-ulit na lang ang ulam, di ba? Boring. Tapos nagre-reklamo na lang ang ating mga bulatin. Sabi ng mga bulatin, ay, yun na naman. Wala namang iba. O, di ba? Kaya tayo po naman ay dapat palaging nagsisikay na makatuklas sa mga panibagong putahe for the enjoyment of our bulatin. Ow! Gising na si Bibi. And si Lola Bialing, good morning. Ay, tulog pa rin. Gising na nga ako. Eh, bakit ko kayo humaharok? Gusto ko nga mapakinggan kung paano ako humaharok kasi pag tulog ako, hindi ko narinig. Ah, ganun ba yun eh? Kaisa ng Cam Norteño, it's One Radio, 99.7.n. Tindugo na! Alas 8:43 na po ang oras dito sa One Radio. Diyan sa inyo, anong oras na?

0: ito na nga. Ito na nga, mga Mars.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
0: Ito na nga. Ito na nga, mga Mars.
9: Ito na nga, mga Mars.

0: Ito na nga, mga Mars! Ito na nga, mga Mars!
1: The Province, Camarines Norte. The Station, One Radio. The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, alinwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnorteños, One Radio, One Radio.
2: Tindugo na.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano? We, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang Diyosa ng Kahimangan. Tita Poliana. Ito na nga. Ito na nga mga Mars. Ito na nga mga Mars. Ito na nga mga Mars.
2: Como esta sa calabaza? It's still a Tuesday. You can't get away from a Tuesday. And of course, if you feel like making chica, you can make chismis to your kapibahay about the best things in life. Ganon!
3: Alam mo, mare?
2: Ano yun, mare? I'm so happy with my life. Bakit naman, mare? Kasi mas maganda ako sa'yo. Huy, mare. Grabe ka naman to me. Wow! Pero siguro mas maganda rin pagising natin in the morning. Ay, meron tayong mga bit-bit na damdamin. O, diba? Ang hirap arukin.
1: Ito na nga.
2: Pagising ko sa umaga, meron akong bit-bit na mga damdamin. Hindi ko ito ipagpapalit sa anumang kayamanan sa mundo. Talaga? Talaga? Uy, sumasagot ka na ngayon. Pero sa totoo lang, makakapag-isip-isip tayo, ano nga ba ang pwede nating bit-biting damdamin tuwing umaga? Ay nako, basic lang yan. It's such a basic thing. Kung ikaw ay isang tao, sa puso at sa gawa, taong-tao ka, ang bibit-bitin mo sa umaga ay pasasalamat.
1: What?
2: Yes, it's pasasalamat. You should always think na mayroong panibagong araw, may pagkakataon pa. So thank you so much for waking me up to this beautiful day. Wow! Ganon ha, dapat meron tayong thank you in our hearts. In the morning, bit-bit natin yan sa ating mga damdamin. After pasasalamat, siguro maganda rin na bit-bit natin ang pag-asa. Not pag-asa Quezon City. Not pag-asa the Weather Bureau. No! It's pag-asa as in hope. Hindi kailangan namang perpekto ang araw, no, para maging maganda ang bukas. Pero let's always wish and hope na magiging maganda ang ating maghapon para naman nakangiti tayo pagsapit ng gabi. So habang tayo kinakagat-kagat ng dilim, nakangiti ka. Oh. So after pasasalamat and pag-asa, what else can we bit-bit in our damdamins? Siyempre nandyan ang kapanatagan. Hindi lahat ng kailangang resolbahin ngayong umaga. Kailangan panatag lang. Diba? Huwag kang mag-panic. Huwag kang magkaroon ng mga panic attack. O di kaya nagkukumahog ka. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Dapat palaging panatilihin mo sa iyong puso. Peacefulness. Kapanatagan. O, tatlo na yan. Pasasalamat, pag-asa, kapanatagan. Ano pa kayang pwede nating bit-bitin sa ating mga damdamin? SFSM! Gusto ko lakas ng loob. Ay, bongga yan. Gusto ko yan, lakas ng loob. Kailangan harapin ang kailangan harapin kahit konti lang muna. Diba? Medyo meron tayong kakaharapin na isang bagay tapos, wow, overwhelming. Ang dami-dami, masalimuot, magulo, parang buhok sa baba. Pero kailangan, malakas ang loob mong harapin ang lahat ng ito para maging maganda ang ating maghapon. O, diba? So, meron na tayong pasasalamat, pag-asa, kapanatagan, lakas ng loob. O, eto, mas maganda ito. Eto talaga bongga. As in, bonggang-bonggang morning. Pagpapatawad. Iwan na natin sa kahapon ang mga bagay na hindi na kailangang dalhin ngayon. Diba? Bakit pa? Why do you have to bring your heart feelings from yesterday to today? When you could just forgive. Forgive and forget. You can forgive and you can forget. Sometimes you forgive but you don't forget. But always don't forget to forgive. Tama ba ako? Tama naman. DJ! Ayan, review natin ha. Pasasalamat, pag-asa, kapanatagan, lakas ng loob, pagpapatawad. And of course, ito isa rin sa mga pinakamahalagang damdamin na dapat nating bitbitin sa ating mga damdamin, sa ating mga puso. Kabutihan. Lagi nating sikaping maging mabait. Kahit minsan, hindi ko na kaya. Diba? Lagi tayong maging mabait. Baka ikaw kasi ang magandang bahagi ng umaga ng ibang tao. Ang iyong kabaitan ay inspirasyon sa napakaraming tao. And that is the best thing that you could practice. Kung hindi ka mabait ngayon, practice lang yan, day. Diba? May pagkamaldita ka sa umaga, day. Pigil-pigilan mo na yan. Maging mabait ka na. Walang mawawala sa'yo pag ikaw ay mabait. Pero kung ikaw ay maldita, ay napakaraming mawawala sa'yo. Alam mo kung ano? Buenas. Lalayasan ka ng buenas dahil maldita ka. Pero kung mabait ka, ay, nandyan si buenas. Palagi siya nandiyan. Nakasmile sa tabi mo. Ganon. At syempre, kailangan din nating pahalagahan ang ating mga sarili all the time. Hindi natin kailangang patunayan ang halaga natin sa lahat ng tao. Basta sa ating sarili, napatunayan natin na we're doing the right thing. Naging effective naman ito sa hinaba-haba ng panahon natin dito sa paglalakad natin sa mundong ibabaw. Ay, tama na yan. At least, alam mo. Maging bukas din tayo sa mga sorpresa, ha? I love surprises. Yung biglang, uy, namulaklak yung aking tinanim nung isang buwan. Uy, may bunga na ang aking rambutan. Rambutan. Eh, nagtanim ka ng rambutan, eh, di mamumunga din yan pagkaroon ng 3 taon. Baka kasi may mga magagandang bagay na hindi pa natin alam na darating. Kaya mas maganda yung surprise. At syempre, kailangan din tayo ay palaging may baon na biskuit. Alam nyo kung anong biskuit yan? Pasensya. Mahalaga po ang pasensya sa panahong ito dahil maraming mga taong aanga-anga. At kung ikaw naman ay nagmamaldita, ang hirap, di ba? So, pasensya na lang bitbitin natin. Alright? Para maging happy. At ang pinakamahalaga rin ay dapat palagi nating bitbit ang saya sa ating puso. Alam niyo yung pagising mo in the morning, oh my gosh, I'm so happy! It's another day! And the birds are chirping! And the wind is blowing! Diba? Tapos bigla ka napautot. Napautot! Ay, kasi in the morning, natural yun, diba? Isang ngiti, isang tasa ng kape, magandang kanta, sapat na yan para simulan natin ng isang napakagandang morning. O, diba? O, i-memorize natin yan, ha? Saya, kahit konti. Pagiging mapagpasensya. Pagiging bukas sa sorpresa. Pagpapahalaga sa sarili. Kabutihan. Pagpapatawad. Lakas ng loob. Kapanatagan. pag-asa at pasasalamat at vanga! Magiging masaya ang ating buong maghapon hanggang sa pagkagat ng dilim at sa isang panibago namang morning na ating tutulayin sa magdamag. Happy tayo palagi! Happy life, long life, lonely life, short life. At least iwas stress yan pag sinusundan natin yung mga bagay na dapat nating bitbitin sa ating mga jam-jamin. Good morning! Diyan po naman sa fish section ng Dine Public Market. Marami na naman ako nadidiscover na bagong isda. I love it! Pwedeng isinigang, pwedeng ipaksiyo, pwedeng pretuhin, pwedeng i... Ay, naku, gusto ko yan. Namimiss ko na yung kinikilaw. I love it. Lola Bialing, anong gusto mong isda? Serena. Malaman. Hoy, Lola, walang ganun. Walang ganun. Sige. Anong araw ngayon? A 25 ng Agosto. Happy birthday to my best friends, Minerva Miller and of course Ino Amoyo. I love you both. Mwah!
1: Ito na nga
2: mga man! Kaisa ng Cam Norteño, One Radio 99.7.net. Tindugo na! Alas 9.15 ang oras sa One Radio ay dyan sa inyo ng oras na... Oras na parang ngumiti! Woo!
1: Ito na nga mga Mars!

Alam mo, mas okay na rin ganyan. At least hindi umabot sa kasalan. Imagine mo na lang, forever kang ganyan. Buti na lang maaga, na-reveal ang plot. Hindi ako talo dito, ikaw yung may habit na mag-drop. Hindi mo na-

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
3: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
4: Magkaisa tayo.
5: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
6: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
2: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
9: Tindugo na!
10: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow! Gustong-gusto ko yan!
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
14: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
13: Healthy na?
14: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black.
14: May balak.
12: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
10: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
12: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
15: Ito na nga, mga Mars. Ito na nga, mga
16: Ito
15: Mars.
16: Ito na nga, mga Mars.
17: Con la sagostar. Vamos a demostrar cómo se hace.
3: Eto na nga mga Mars. Martes po ngayon. Araw ng mga chismosa. Ano bang latest dyan, Day? Wala eh. Dahil walang latest ngayon, Day, ikaw ang ichichismis ko. Huwag naman po, ma'am. Hindi. Ichichismis kita dahil marites ngayon. Pero ma'am, kailangan po konsultuhin niyo muna po si Marifer. Si Marifer? Bakit? Dahil kung hindi po niyo Marifer, walang katotohanan ng mga chismis niyo. Bakit? Pag chismis ba, kailangan may katotohanan? Opo, hindi na po uso yung mga haka-haka. Ganon. O siya po, hindi na tayo mag-chismis. Gumawa na lang tayo ng mga magagandang usapin.
9: Usapin?
3: Ano naman kaya maganda? Panibagong mga ulam-ulam dyan, hindi na lang yan at yan na lang. Makamenudo ka, makasinigang, makaadobo, makaafritada, paulit-ulit, prito dito, prito doon. Ano ba? Alam niyo, ma'am, masarap din siguro tayong gumawa ng iba't ibang mga putahe gamit ang tokwa. Yes, it's a tofu. Tofu. So, ano naman masarap gawin sa tofu? Marami, ah. Unang-una, pwede tayong gumawa ng tokwa sisig. Dahil syempre, ang tokwa sisig ay sikat na ngayon at ino-offer na nga rin sa iba't ibang mga restaurants, diba? It's actually crispy tokwa, sibuyas, sile, calamansi, and konting mayo. And if you want, you can put egg, but pwede namang wala na. Kanya lang kasimple ang tokwa sisig. And it's so yum-yum. No, it's not good for pulutan. Sure! Remix. Ano ba bang pwede natin gawin sa tokwa? Alam niyo, versatile din yan tokwa, di ba? Yan ang pamalit sa karne. Tokwa kare-kare. Kaya?
17: Kaya.
3: Yes, tokwa ang ating pamalit sa meat. Siyempre, kailangan merong peanut sauce at bagoong and the necessary veggies. Like your talong, your sitaw, and of course your pechon. Yung iba naglalagay naman ng calabaze. Yan ang ating masarap na tokwa kare-kare. Pwede rin tayo mag-tokwa adobo sa gata. Parang pwede, ano? Siyempre, adobo flavors plus gata plus sili. Ay, ang sarap. Taob ang ating sinaing. Ganon. Na-try nyo na yan. Try nyo, ha? Tapos pag tinry nyo, put me in your heart. Tawagan nyo ako. Tawagan nyo ako. Sabay-sabay nating pataubin ang ating mga kaldero ng kanin. Of course, ito, marami na rin nating mga kababayang Bicolano ang nagtatry ng Tokwa Bicol Express. Simple lang ito, tokwa, gata, sili, bagoong. Ito yung parang vegetarian Bicol Express, actually. And for the information of everybody in the world, ang Bicol Express po ay hindi nag-originate sa Bicol. Alright? Siguro yung iba nakakaalam na niyan, pero may iba namang hindi pa nakakaalam. Akala nila ang Bicol Express ay nagmula sa Bicol. No! Ito po ay nagsimula doon sa Maynila. O, di ba? Doon sa train station. Saan nga yung train station na yun? Kasi pag bumibiyahe na ang papuntang Bicol yung mga tren, sumisipol. As in, hindi pala. Telepono pala yun. Sumisipol. Kaya, merong isang Bicolana Na naglulu... Ay, hindi. Isang ano pala, Kapampangan. Na meron siyang karinderiya malapit doon sa... train station na yun. Ano ba yan? Nakalimutan ko yung pangalan ng train station sa Manila. Grabe. O, i-text nyo sa 0961-447-3923. Eh dahil maraming mga Bicolanong kumakain doon at naghahanap ng maanghang na pagkain. So, ang ginawa niya, diba, yung binagoongan, ginawa niyang hybrid. Nilagyan niya ng gata at maraming sili at nagustuhan naman ang mga Bicolano. Kaya mula noon, binitbit na din nila. Pag uwi nila sa Bicol, sabi, gagayahin natin nga yung ano, arugunta daw itong kanta bang masiraman ngayon duman saan. Karindiri baga duman? Oh, doon na nagsimula. Naging Bicol Express na Sean. Oh, diba? Pwede rin tayong magtoko inasal, no? For all we know. Ibabad lamang po sa kalamansi, suka, bawang, anato, at konting asukal saka i-pan grill. Ganun lang kasimple. Voila! Meron na tayong tokwa inasal. Actually, pwede rin tayo mag-tokwa dinuguan style. Tokwa sa malapot na savory sauce na parang dinuguan pero walang dugo. Siyempre, vegetarian ka na eh, di ba? Maging consistent ka na. Meron din tayong tokwa binagoongan. Ipa-crispy yung tokwa, bagoong, kamatis, sibuyas at sili at yun na yun! Tokwa Shanghai, ay nako, fabulosa. Tokwa na tinadtad at hinaluan ng gulay binalot sa lumpia wrapper at frinito. Voila, tokwa Shanghai. Eto na rin ah, marami na nagluluto nito. Ilang beses na ako nakatikim nito. Tokwa sa tausi. Ay, nakakatawa doon. Masarap nga yun. Garlic, tausi, kamatis, konting oyster sauce. Bagay na bagay ito sa steamed rice. Taob na naman ang kaldero. Pwede rin tayo mag-adventure. Adventure, oh! Tokwa lechon kawali. Hanap tayo ng malaking hiwa ng tokwa. Meron naman yan sa palengke, yung talagang kararating pa lang. Hindi pa nila chinachop-chop. O, bili tayo ng malaking hiwa niyan. Prituhin natin ng malutong. Super crispy yan. Tapos, merong sausawang sukang may sili. O, diba? Meron na tayong tokwang lechon kawali. Pwede rin tayo mag-tokwa tapa. Oh, yung tokwa, i-marinate lang natin yan sa toyo, kalamansi, bawang, paminta, tapos prituhin hanggang mag-caramelize. Caramelize. Meron na tayong tokwa tapa. Ito yung paborito ko. Actually, in-offer to sa akin ng isang friend ko dyan sa may Iriga. Before pa, nung mga nasa college pa lang ako. I was still very young and fresh. Very young and fresh. Tokwa sa mangga at sili. Crispy tokwa. Hilaw na mangga. Sili at suka. Konting asukal. Pwedeng pang-ulam o pulutan. Ay, ang sarap niya yun. Kayo, meron pa kayo mga pwedeng gawing tokwa? Tokwa dish? Pwedeng tokwa afritada, tokwa menudo. Lahat na pwede mong tokwahin. Tokwahin, oh! Anak ng tokwa naman. Masarap yun. Meron din ba kayo mga weird na mga recipe sa tokwa o kung ano pa man? Ipadala po yan sa 0961-447-3923. At lulutuin natin yan. At kung hindi masarap, ubusin nyo. I
9: aral.
3: Siguro sa mga susunod na araw, ibibigyan natin yung detalye, no? Para sa Talk Wad Dinuguan Style. Dahil medyo may pagkakomplikado ito. Para talaga maglasa siyang ano, dinuguan style. Pero walang dugo, ha? Style lang.
15: Ito na nga, mga Mars.
3: Ang oras sa Ito na nga, mga Mars. 14 minutes bago sumabit ang 10 o'clock in the morning. Oras po yan dito sa One Radio. Ay, dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para matauhan? O oras na para mangutang ng bigas? Oras na para mamalengke? Oras na para maglabas? Napakaraming oras! Ganon!
18: Zumba, zumba na!
3: Kaysa ng Cam Norteño, One Radio 99.7.net. Tindugo na!

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang laba.

0: Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano? Weh, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Taet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars, ang inyong makakasama, ang Diyosa ng kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga, ito na nga mga Mars.
2: Anja Flangana. Ang oras. Alas 10:06 na po dito sa One Radio. E dyan sa inyo ng oras na. Oras na para magsaing, magmarinate, maghiwa-hiwa ng mga gulay. At syempre naman, maghimay-himay ng ating mga aromatics. It's very important to you to make himay-himay to your aromatics just before you make luto-luto. Paya naman, hindi ka masyadong narag. Yung iba nga nakaready na, no? May mga lalagyan sila. O, nakauwi na kayo galing sa palengke. Yung iba naman, papunta pa lang. Kaya eto, meron tayong advisory para sa inyo tungkol sa ating mga presyo ng mga bilihin. Lalong-lalo po dyan sa Daet Public Market. Tansyado mga presyuhan lamang po ito para sa basic na mga bilihin dito po sa Daet Camarines Norte. Subalit datapot, hindi po ito nangangahulugang ito na talaga yun. Pabago-bago kasi ang presyo eh. Depende sa ganda mo. Depende po naman yan sa panahon. Minsan maraming supply, nagmumura. Minsan naman kulang na kulang ang supply, nagmamahal. E ikaw, sobra-sobra ka kaya walang nagmamahal sa'yo. Masyukat. No naman, it's not so masyukat. Regular milled rice, 45 to 52 pesos per kilo. Ang well-milled rice naman, maayos na pagka giling ay 50 hanggang 58 pesos ang isang kilo. Ang premium rice, umaabot po yan sa 55 to 65 pesos per kilo. Ang baboy! Magkano naman ang baboy? Ang baboy po ngayon ay 280 pesos hanggang 340 pesos per kilo. Ang mamamamanok! Mamamamanok! 180 hanggang 230 pesos per kilo ang manok. Ang galunggong, 200 hanggang 260 pesos per kilo. Ang itlog, 8 pesos hanggang 10 piso ang isang peraso. Ang cooking oil, 80 hanggang 100 pesos per liter. Sweet! Magkano naman ang asyukal? Ang asyukal ay umaabot po naman sa 70 hanggang 90 hanggang...
3: Oye, mami, tu me conoce?
2: O, isang kilogramo po nun. 1 kilo. 70 to 90. Depende po naman yan sa klase ng asyukal. Pero kung gusto ko yung brown sugar. Kung meron ng muscovado, mas gusto ko yung muscovado. Masyadong it's so macho pakinggan. Pabili nga po ng muscovado. Ay, sorry po. Wala kaming muscovado. Ano ba meron kayo? Wala. Hindi naman kayo nagtitinda ng asukal. Nakakainis. Ang asin po, 20 pesos hanggang 35 pesos po ang isang kilo. Sa sibuyas naman, Tumatapat yan sa 80 hanggang 130 pesos per kilo. Sa bawang na pag-ibig, 100 pesos hanggang 160 pesos per kilo. Yung pechay, 60 hanggang 100 pesos per kilo. Sitaw, 80 hanggang 120. Oh, is that right? 120 pesos per kilo? And cavities, pampaganda ng cooties, ay 70 hanggang 120 pesos per kilo. Ang patatas. Patatas 80 hanggang 120 ang kilo. Sa nyog naman, 20 hanggang 35 pesos per piece. O, diba? At kailangan po natin isipin po, ha? Eh, working price range lang po yan. Hindi po yan opisyal na presyo para sa bawat tindahan. At kung gusto nyo ng eksaktong presyo, pumunta po kayo sa palengke. Tapos pag medyo namamahalang kayo, tumawad kayo. Diba? At kung gusto po ninyong nakakatawad kayo ng maganda-ganda, huwag kayong mag-makeup, huwag kayong magpabango, huwag kayong magsuot ng magandang damit, mag-chinelas lang kayo, at magdala kayo ng basket. Iwas-iwasan na po natin yung pagpapa-plastic ng lahat-lahat na pina-plastic, dinodoble, tinitriple plastic. Panako po, sagabal po yan sa mundo ng kalikasan, ang mga kaplastikan na yan. Kaya kung pwede po magdala tayo ng silinin nating lalagyan, mas nakakabuti po yan. Konting training lang naman po. At konting kwento, ano po?
3: Oye, mami, tu me conoces?
2: Noon po mga early 2000, ay nagdesisyon ang munisipalidad ng Los Baños, Laguna, na tanggalin na ang plastic sa mundong iyon, sa parte ng mundong iyon. Nahirapan po yung si Mayor, yung sumalangit na ang kanyang kaluluwa si Mayor Perez. Subalit natapuan dahil sa tulong na rin ng mga eksperto sa UP Los Baños. Unti-unti pong nasanay ang mga tao na walang plastikan sa palengke. Ngayon po, makita nyo napakalinis ng Los Baños, Laguna. Wala ka nakitang namamaano yung mga nagwawagayway ng mga plastic dyan sa kaliwala. Napakalinis po. Disiplina lang po ang kailangan dyan. At sa ating mga maliliit na kapararaanan, pwede po tayong magtagumpay para po naman maging maisaayos natin ang estado ng ating kapaligiran. At kung maganda po ang ating kapagaliran, at kapag maganda ang ating kapaligiran, masaya si Nanay Kalikasan. Nakasmile siya sa inyo at bibigyan kanya ng mga biyaya na hindi mo pa naiisip. Pero kung ikaw ay burara, balahura sa kapaligiran, ay naku, mamalasing ka. Kaya please lang, pakiusap lang sa iyong self. Hindi po ako nakikiusap sa inyo. Pakiusapan nyo ang sarili nyo na magising na kayo sa katotohanan na napakahalaga pong pangalagaan natin ang ating mundong ito. Dahil yung mundong iyon, wala na po tayo doong pakialam. Kasi doon yun eh. Ito ang ating pakialaman. Alright?
1: Ito na nga mga Mars!
2: Kaysa ng Cam Norteños, One Radio, 99.7.8. Tindugo na!

0: 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Trippin' music and beyond. One Radio 99.7.
8: Ito na nga.
9: Ito na nga.
8: Mga mall.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy Saradyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na!
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM. .net.
12: Ponlas a gozar. Vamos a demostrar cómo se hace.
13: Ito na nga, mga Mars.
14: Ito na nga, mga Mars.

0: Here it is. Edyo na nga, mga Mars.
1: Ito na nga, mga Mars.
0: Of course. Ang oras, alas 10:34 na po dito sa One Radio. E dyan sa inyo, ng oras na. Siguro na nakapagsaing na kayo, nakapagluto na kayo, o di kaya naman naka-ready na mga ingredients para sa inyong lunch. Yung iba naman, I'll just keep lunch na lang kasi I'm making diet. Kasi I'm in diet, Camarines Norte. Wow! Ito po ang inyong Tita Pollyanna, Josen, and Kahibangan. Meron tayong hotline 0961-447-3923. At syempre pa rin po kayong pumasyal sa ating official Facebook page, 99.7oneradio.net. Bagong-bago po yan, fresh na fresh. Pwede po kayong mag-follow, pwede po kayong mag-message. At para po naman tayo ay mayroong koneksyon. Did you have a wonderful time? Ang sabi nga sa karaoke. Are you having fun? Hanggang bukas po tayo magkakasama. Muli. Although hindi naman ako pwedeng magpaalam dahil mami ang gabi magkakasama na naman po tayo. 6 till 9 o'clock para po naman sa The Tita Pollyanna Show.
1: The Tita Pollyanna Show!
0: Mamaya ang gabi po yan, alas 6. At syempre, dahil po ngayon ay Tuesday, susundan po tayo mamaya ang alas 11 ng Pinoy Gen Z, ang pinakamainit at latest na mga awiting mula sa mga banda at mga artist nating Pinoy Gen Z. Hanggang alauna po yan. Alauna hanggang alas 3, mga alaala sa likod na mga awitin. Once upon a turntable. At syempre, kahit wala tayong time, galaw-galaw din, alas 3 hanggang alas 5, sa Retro Jam. Alas 5 hanggang alas 5:30, si Erickson at si Bernadette sa Parada 30. Mga pagbabalita mula po naman sa ating Mother One radio station sa Tabaco City. Si Kuya Billy para maging happy. Happy, healthy show with Kuya Billy hanggang alas 6. At syempre, balik na naman ang inyong Josen ng Kahibangan. Alas 6 hanggang alas 9 sa
1: The Tita Pollyanna Show.
0: O ayan ha. Kaya walang iwanan, dyan lang kayo. Dyan na rin ako. Nandyan na rin kami.

0: Happy lunchtime, yum yum.
1: Ito na nga, ito na nga, mga more.

0: 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Pretty music and beyond. One Radio. 99.7.
9: Bro, okay lang ba kung titigan kita? Lowkey lang ha, walang malisya.

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio.

0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.

Talagayo. Pag wala na ako. Pag wala na to lahat. Itong pera, itong kasikatan, itong pangalan na iniingatan. Dito pa rin ba kayo? Malamang isa din kayo sa mga unang lilisan. Dahil ganyan naman kayo, di ba?

0: live lang sa kanya sila. Ang pansinin, nakita lang nila maganda yung kasama ko, kaya ganyan sila. Yung umiti ka lang, ayaw mong suplada ka. Yan, ngiti. Ngiti. Yan, mas kumaganda ka kasi pag nakangiti. Bitch! You know what the fuck going on? Some freestyle shit. Yo. Ay. Kung di naman ako sikat, hindi naman ako isasama sa akin eh.
1: Yo. Kumusta na? Alam ko, marami rin kayong iniisip. Kaya, ikanto na lang natin yan.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
13: You're listening to One Radio.
14: One Radio.
15: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano,

0: Mula din ng Alingatong Roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng Ampalaya. And again, ang Ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na Ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung Ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang Ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng Alingatong. Okay? So Ampalaya, ang kilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: The Province, Camarines Norte. The Station, One Radio. The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio.
3: Tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.
5: Tugstugang.

Gen Z. Tugstugang Pinoy. Pinoy Gen Z. Sa One Radio, Pinoy.

0: 99.7 News FM. .net. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
3: Magkaisa. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
3: Pinoy Gen Z sa One Radio.
18: You're listening to One Radio.
19: One Radio.
3: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Radio, 99.7 News FM. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maagad patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
5: Trinket
7: music and beyond. One Radio 99.7.
8: Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: The Province,
1: Camarines Norte,
0: The Station,
1: One Radio,
0: The Frequency,
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio, 99.7 Diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita,
0: impormasyon,
1: aliwan,
0: at mga musikang paborito.
1: Your All-in-One Radio,
0: 99.7, One Radio Diet.
1: Kaisa ng Cam Norteños,
0: One Radio,
1: One Radio.
2: Tindugo na.
3: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita.
4: Oras-oras balita.
3: Oras-oras balita.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang Barreta sa oras tini natod sa Indo. Kan best coffee bean 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Official ng binuksana na pinaka-enot na community college sa Kamalig, Albaya. Susog sa pahayag ni Mayor Caloy Baldo. Sigon kay Kamalig Mayor Caloy Baldo, ini an enot na grupo kan kolehiyo na igwani na 120 na mga estudyante asid mataonin kurso sa Bachelor of Engineering Technology major in Construction Engineering Technology. Saro sa buot ining effort asin ideya kan mga leader nganing mangyari an mga pangaturogan na makapagtapos din klase kan mga namamanwaan sa banwaan kan Kamaliga. Obheto kaini na matabangan ang mga estudyante na maipautob ang sendang mga pangiturogan na makapagtaposa asin makatabang sa sendang pamilya nganing maiangat ang sendang pagbuhaya. Igahagad man tayo opisyal ang kooperasyon kang gabos asin kan mga estudyante na maging inspirasyon sa mga masunod na mga estudyante sa nasabing community college. Ulit asindaan magiging pioneer kaini asin pinaglalaoman na matapos sindaan 4-year course para sa saindang pag-angat kan pamumuhay. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako, si Bernadette Panawon na Tintuguna.
6: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
7: Once upon a turntable. Mga awit at dugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable. Vinyl memories. Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM

0: on radio 99.7 News FM.net.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.
18: Just look at you.

0: ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: The Province, Camarines Norte, The Station, One Radio, The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ni Natog Sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Tinugutan kan Sandigan Bayan 5th Division si Senador Jinggoy Estrada na paramientras na magluwas sa New Quezon City Jail sa Agosto 26 na ni magpa-x-ray kan sa iyong mga tuhod sa sarong pribadong ospital. Sa resolusyong ipinaluwas kan Lunes, sinabi kan Korte na pwede sir maghali si Estrada sa kulungan bandang alas 11 nin aga nganing magsairaram sa medical procedure sa Cardinal Santos Medical Center sa ganap na alaunan in hapon. Biglalaomang nakabalik ang senador sa detention facility pag-abot nin alas 3 nin hapon makalisan sa iyang appointment. Kay puhan man ibahan si Estrada kan mga angkop ni security escort mantang nasa luwas kan karsel. Nakasaad man sa resolusyon na si Magun mismo kan senador ang gabos kan gastuson para sa ospital, medical fees, transportasyon at iba pang kaugnay na bayadan. Na nagkinumpirma kan sa iyang legal counsel sa Sandigan Bayan 2nd Division na may osteoarthritis sa magkabilang tuhod si Estrada. Iyan ang dagdag ng barata sa oras na ini. Dapat lambang barata para mo ako sa Erickson Brutas din tugunan.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
10: Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
11: Tinugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
14: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: on radio. 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black,
6: may balak.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.net.

0: 3 o'clock.
1: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: The Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
3: Tindugo na.
2: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
4: Maray na hapon, Gikolanja, ugyana ang bareta sa oras na ini natod sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Inaprobahan na ka na sarong Senate panel kang Lunesa ang mga propuestong lay na obhetong ipaoktaba ang barangay as in sangguni ang kabataan elections 2026 sa as in gibuhong 5 taon ang termino kan mga barangay as in SQ officials. Sigun kay Senator Francis Chis Escudero, obheto ka na sa iyang propuesto na dagos na ayusun ang termino kan mga barangay as in SQ officials, nganing dai na ini ipaurutro na baguhon o gamiton bilang rason nganing iuktaba ang eleksyon. Sa irarong kang Senate Bill Number 2383, maawot ni Escudero na amyandahan ang Republic Act Number 12-232 as in gibuhong 5 taon gikan sa presenting 4 na taon ang termino kan mga barangay as in SQ officials. Mientras tanto, si Senator Amy Marcos man ana nagsunod din Senate Bill Number 2067 na obhetong ilipat ang BSKE hali sa Nobyembre taong 2026 pasiring sa Oktobre taong 2027. Nakatalaan kutang isagibuan eleksyon sa Nobyembre 2 taong 2026. Nangapodan man si Commission on Elections Chairperson George Garcia na magkaiguanan ng malinaw na desisyon sa lalong madaling panahon kung na madadagos o mauuktaba ang BSKE. Sigun kay Garcia, dapat maaraman ang magiging desisyon bago matapos ang Setyembre. Huli na katalaan ang filing of candidacy sa poon Setyembre 28 hasta Oktubre 5. Mas mainam subuot kung magiging malinaw na ang rolay pag-abot kan kaduwang simana kang Setyembre. Nganing magkapaghandaan mga kandidatong maawot na magdalaga na siring man and field personnel kan Conaleca. Iyan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aram mo. Ako si Bernadette Manawon na tinduguna.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moods, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM Diet. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.

0: Pilipina.
1: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
1: May bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol!
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio. Cricket music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
3: Magkaisa. Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One.
12: I said it before and I'll say it again. Dance while the record spins.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natog sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Bigo konsideran na kan Cybercrime Investigation and Coordination Center na pagrekomenda kan pagbabawal sa Facebook sa Pilipinas kung sain padagos na napabaliwala kan meta ang mga layas ng regulasyon sa nasyon. Sigun ka Executive Director kan CICC na si Yusek Renato Paraiso na dapat igalang kan mga social media platform ang mga patakaran kan Pilipinas urog na sa mga sensitibong insidente na nangipunin tulos na kooperasyon sa mga otoridad. Tinawan doon ni Paraiso na dapat magsunod ang mga online platform sa mga laykan mga nasyon na pinaglilingkuran nila asin kung sa insinda nagkakakwaling ganansya. Pinag-aadala na kan CICC ang posibleng rekomendasyon kasunod kan kritisismo hali sa Senado mapadapit sa pagkapot kan meta sa sarong video na nagpapahiling ng pambabadil sa Ateneo de Zamboanga University. Deke tulos sa buot na hinali ang video na nagkausan ng kritisismo hali sa mga senador mapadapit sa tugon kan platform sa insidente. Wara mana kinatawan ang meta na nag-atindir sa nasabing pagdong sa Senado makapadapit sa nangyaring insidente. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata armo ko sa Erickson Brutas tintuguna.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM Diet. Retro Jam on 1.
2: We're going to dance. We're going to dance.

0: Quack Radio 99.7 News FM .net. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
3: One radio. Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow, gustong-gusto ko yan.
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
14: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
13: Healthy na?
14: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black.
14: May balak.
12: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
15: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
16: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
17: You're listening to One Radio.
18: One Radio.
19: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
4: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: 30 sa Indunang Mandadango, Parada 30, Parada 30, Barreta International, National, Local, Sports as in Weather Update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30, Barreta Lugal, Parada 30, Parada 30.
2: Sa headlines kan mga parada nin parada,
1: Parada 30, Parada 30 headlines.
2: 93 na wanted persons na arrestar kan PNP Bicol sa laog nin sarong semana na mga operasyon.
3: Suspect sa panghahabon sa sarong retired government employee sa Malinaw, arrestado, mga hinabas at nabawi.
2: Pinakaenot na community college sa Sikamalig, Albay, binuksana.
3: 5 banuaan na sa Katanduanes sa mantinidong na sa red zone dahilan sa African swine fever.
2: Pastor arrestado katakod kan service of sentence para sa kasong acts of lasciviousness sa Daraga, Albay.
3: Bicol kaiba sa top 5 na may hibabang sweldo sa Pilipinas sa sigon sa PSA.
2: Sa lado nasyonal, OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio suminalang bilang second hostile witness.
3: Prosecution, pinag-iisipan pa kung kaipuhan ang testimonya nila Chika sa impeachment trial.
2: Senate panel inaprobaran ang mga propuesto nga ni Ioktava ang 2026 BSKE.
3: AFP tutol sa claim ka na China's embassy na nagpromise sa subotan Pilipinas sa nahalion ang BRP Sierra Madre sa Yungin Shoin.
2: Sandigan Bayan, tinugutan si Senador Estrada na magpa-X-ray kan sa iyang tuhod.
3: Facebook, pinag-aadalang ipagbawal sa Pilipinas sa huli sa banta sa mga lay sigon sa CICC.
2: House Prosecution Panel, warang na-establish na paper trail sa paggastos kan confidential funds halis sa witness na si Acosta sigon sa sarong political analyst.
3: Danyos Agrikultura, huli sa mga nakalihis na kalamidada, uminabot na sa 1.91 billion pesos sigon sa DA.
2: Sa luwas ka na, Sean, death toll sa magnitude 7.7 na linog sa Indonesia nagsakat na sa Sangatun.
1: Parada 30, Parada 30 headlines.
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang niyan in Martes, Agosto 25, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banabon.
2: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
1: Parada 30, Parada 30.
2: Aras niya to, alas 5:05 na nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na tudsendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan.
2: padagos ang pagpapakusog kan Police Regional Office 5 sa sendang anti-criminality campaign. Kasabay kan mga operasyon kontra sa mga wanted persons sa riyon, nakapag-arrestar ang PNP Bicol ni nasa 93 na mga individual sa laog ng sarong semana, poon kan Agosto 17 hasta 23, 2026. Sa nasabing datos, anum na provincial level wanted persons ang nadako, kasabay pa kan sarong city level wanted person, dosing municipal level wanted persons, as in 74 other wanted persons. Ini ang bilang parte kan na pagpapanimbag sa mga persona na nakapagbayolar sa ley, as in paghatod ni nostisya, as in pagprotehir sa komunidad. Ang nasabing mga naarastar na persona ang nahampang sa manlain-lain na mga kaso. Kasabay kay ni, padagos ang pag-enganyar kan PRO 5 sa publiko na magtinir na vigilante, as in padagos na magtaonin impormasyon sa mga otoridad para sa ikakadakop kan iba pang mga wanted na persona sa sindang mga komunidad.
3: Mientras tanto, arestado ang sarong 20 anyos na lalaki na binisto sa alias na Ed matapos subot laugon ang sinhaabasan ang sarong retired government employee sa barangay Tagoytoy, Malinaw, Albaya. Sigon sa Malinaw Municipal Police Station, puwersahan subot niraot kan suspect ang bintana sa may kusina para makalaog sa harong kan biktimang binistong si alias Fe, dating empleyado kan gobyerno. Matapos makalaog at kinuha subot kan suspect ana sarong electric fan as in iba pang gamit, niraot man subot kay niyan pirasa mga electrical switch as in raketa, sabay hinalian mga kawad na tanso. Pigakarkulong maabot sa 60 mil pesos ang kantidad kan mga hinabas as in naraot na gamit. Nahiling mana kan caretaker ang suspect na nagtatakas paluwas sa bintana kan kusina mantang may darang puting sako. Makaskas na nagpautob nin follow-up operation ang mga pulisa, kaibanan ang mga opisyal kan barangay na nagresulta sa pagkakaaresto kan suspekta. Nabawi man sa iyang harong ang pira sa mga pinagtutubo ng hinabas na gamit. Sa presente, yao na sa kustodiya kan Malinaw Municipal Police Station ana suspect mantang isinasairaro sa magkakanigong proseso asin magkakanigong disposisyon.
2: Opisyal nang binuksan ang pinakaenot na community college sa Kamalig, Albay, susog sa payag ni Mayor Caloy Baldo. Sigon kay Kamalig Mayor Baldo, ini ang enot na grupo kan kolehiyo na igwanin 120 mga estudyante asin mataunin kurso sa Bachelor of Engineering Technology, Major in Construction Engineering Technology. Taro subot ining esper so asin ideya kan mga leader ngani mangyari ang mga pangaturuga na makapagtapos nin klase kan mga namamanwaan sa banwaan kan Kamalig. Obheto ka ini na matabangan ang mga estudyante na mapautob ang sinda mga pangarap makapagtapos asin makatabang sa sindang pamilya ngani maiangat ang sindang pagbuhay. Bigahagad man kan opisyal ang kooperasyon kan gabos asin kan mga estudyante na maging inspirasyon sa mga masunod na mga estudyante sa nasabing community college. Ulit asinda ang magiging pioneer kaini asin pinaglalaoman na matapos sinda ang 4-year course para sa sindang pag-angat kan kabuhayan.
3: Pinagirumdong makana Provincial Veterinary Office ang limang banwaan sa Catanduanes na nasa red zone dahilan sa Africana Swine Fever na magsigibotulos din disease surveillance as in blood sampling tanganing ma-upgradean sa indang disease status. Sigon kay Provincial Veterinarian Dr. Ramil Evangelista, kabale sa mga mantinidong red zone ang Viga, San Miguel, Gigmoto, Baras, asin Panganibana. Sinabi ni Evangelista na kaipuhan muna na makompleto kan mga banwaan ang kinakaipuhan na surveillance asin pagsuri sa blood samples para mapatunayan na wara na nin African swine fever bago mabaguan na sa indang status upgrade. Dahil na sa red zone, dahil pwedeng mag-transport o magpabakal din urig ang mga apektadong banwaan na paduman na sa mga lugar na nasa pink zone, susog sa mga nag-iiral na lay sa pagkontrol kan African swine fever. Pinaliwanag kan provincial veterinarian na pag o nakapag na kompleto na ang surveillance asin negatibo ang resulta kan mga pagsuri, pwedeng-pwede nang puunan na proseso kan pag-upgrade kang disease status. Ang pagbaba kang disease classification ang magtataonin mas mahewas na pagkakataon para sa mga pagbiyahe asin pagpabakal kan mga tama na urig, alagad mantinidoman giraray ining sakop kan mga itinalaang biosecurity asin animal health protocols.
2: Takdag sa kamot kan mga otoridad ang sarong pastor, makalis ipautob ang mandamiento de arresto kontra sa iya, katakod kan service of sentence para sa kasong acts of lascivious na sa iraram kan Article 336 kan revised penal code sa Municipal Trial Court sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. Basado sa report, binisto ang suspect na si alias Howard, 38 anos, sarong missionary pastor, as in residente kan Taguig, Metro Manila. Ikinundusir ang pag-arrestar kan Agosto 24, basado sa mandamiento de arresto na iniluwas kan korte kan Agosto 14 ngunya na taon. Sa presente, paramientras ining nakakarsal sa Daraga Municipal Police Station, mantang pighalat ang commitment order, gikan sa korte.
3: Ikalimaan na Bicol Region sa mga rehiyon na may pinakahibabang average monthly wage rate sa Pilipinas sa inisusog sa 2024 Occupational Wages kan Philippine Statistics Authority o PSA. Sigon na sa datos, nasa 13,751 pesos an average monthly wage rate kan mga full-time as in time-rated workers sa Bicol kan taong 2024. Mas hibaba ini kumpara sa 21,544 pesos na pambansang average o halos 7,793 pesos na mas hibaba sa national average. Nanginot man sa listahan anin may pinakahibabang average monthly wage an Barma na may 11,495 pesos na pigsundan ka na sa Buanga Peninsula na 12,220 pesos as in sa Sacsayhuaman na 13,138 pesos as in Eastern Visayas na 13,467. Yan transtanto ang Bicol nakarehistro ng 13,751 pesos dahilan na para mapabali ni sa top 5 regions na may pinakahibaba na average monthly wage rate sa nasyon.
2: Alas 5:13 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lato Nasyonal. Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butik as in supermarket nationwide.
1: Barata, prenta, barata,
2: prenta, barata, nasyonal. Ipiresenta ng House Prosecution Panel si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio bilang panibagong testigo sa ika-18 aldaw kan impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Pinanginota ni litigation lawyer na si Attorney May Divina Gracia ang paghapot sa opisyal kan OVP. Inaprobaran kan Senate Impeachment Court ang kagadan kan lado kan na prosekusyon na opisyal na ideklara si Ortonio bilang hostile witness. Huli digdi, tinungutan kan hukuman ang prosekusyon na magamit ng leading question sa sainang paghapot. Kaibanan sa mga inisyal na naging focus sa kan paghapot ni Attorney Divina Gracia ang mismong papel as in otoridad ni Ortonio sa pag-aprobar sa mga proyekto kan OVP. Binosisiman kan prosekusyon ang prosesong pinag-aagihan kan pondo as in ang mismong pagluwas kaini para sa nasabing mga programa. Sa tao kan pagdangog, ipigpresentar kan prosekusyon panel ang pag- o ang nagkapirang cheque na subo at pinirmahan ni Ortonio na ginamit sa mga proyekto kanahene siya. Kinumpirmar man mismo ni Ortonio na kaibanan siya na sa nag-encash kanasabing mga cheque as in maski siya man ang nagpirma sa mga ini.
3: Daipa kumbinsido ang House Prosecution Team na kaipuhan kaining ipapod bilang hostile witness si Cornel Raymond Lachica, dating security chief ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial. Sigon kay House Prosecution Spokesperson Benjamin Toloso Jr., tinitimbang ninda ang mga binipisyo as in peligro sa paghampang nila Chica bilang testigo, kabali na ana posibilidad na magtao ininin sa lungat na pahayaga. Sila Chica ang tinukoy ni dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta na nagresibi subotin 500 milyones de pesos hali sa confidential funds kan OBP para sa disbursement poon kan taong 2022 sundo taong 2023 sa orden ni BP Sara. Siring man, sinabi ni Acosta na dainakasaad sa taong 2015 na guidelines na pwede sir ilipat kila Chica ang responsibilidad sa pagkapota as in pag-disburse kan confidential funds. Sigon man na kay House Prosecutor Joel Chua, huring option ang paggamit ng hostile witness o rugna iguana sindang mga testigo nga Sinda Acosta dating DepEd SDO Eduardo Fajardo as in OBP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio.
2: Inaprobaran kan sarong Senate panel kan Lunes ang mga propostong lay na ubetong ipagpaliban ang barangay asin sangguni ang kabataan election sa 2026 asin gibuhon libang taon ang termino kan mga barangay asin SK officials. Sigun kay Senator Francis Chis Escudero, ubeto kan sa iyang propasto na dagos na ayuson ang termino kan mga barangay asin SK officials. Nganing dai na inipaurotro na baguhon o gamiton bilang rason nganing iuktaba ang election. Sa erarong kan Senate Bill No. 2387, maawot ni Escudero na amyandaran ang Republic Act No. 12232 asin gibuho na limang taon, gikan sa presenteng apat na taon ang termino kan mga barangay asin SK officials. Mientras tanto, si Senador Amy Marcos Man ang nagsunod ni Senate Bill No. 2067 na ubetong ilipat ang BSKE hali sa Nobyembre 2026 pasirong sa Oktubre 2027. Nakatalaan kuta ng isagibuan eleksyon sa Nobyembre 2 ngunya na taon. Nangapudan man si Commission on Elections Chairperson George Garcia na magkaiguanan ni malinaw na desisyon sa lalong madaling panahon kung madadagos o maaantala ang BSKE. Sigon kay Garcia, dapat maaraman ang magiging desisyon bago matapos ang Setyembre. Ulit ang nakatalaan ang filing of candidacies po Setyembre 28 hanggang Oktubre 5. Mas mainam subuot kung magiging malinaw na ang orolay pag-abot kan ikadawang simana kang Setyembre. Nganing makapaghanda ang mga kandidatong maot na magdragan, siring man ang field personnel kan COMELEC.
3: Liwat na inungkat ang promesakan Pilipinas nahahalion ng BRP Sierra Madre na stranded sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ini makaliis na sabihon kan deputy spokesperson kan embahada kan China na si Gu Wing na nanuga subot ang Pilipinas nahahalion ng barko sa lugar. Alagad kinontra ini kan Armed Forces of the Philippines asin nindugan na da ibabayaan ang barko. Sigon sa tagapagtaramakan AFP para sa West Philippines si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ang pahayag kan embahada kan China sarong pagprobara na magbago ang historia manungod sa presensya kan BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi niya na ana Chinese Communist Party iyo ang pinaka-enot na illegal na nagsakop kan panganiba na Reef o Mischief Reef kan taong o kana taon 1995 na nasa laogan exclusive economic zone kan Pilipinas. Sinabi ni Trinidad na naka-record na ana Chinese Foreign Ministry nagsyerto sa Pilipinas asin sa international na komunidad na ana mga saradit asin octagonal wooden structures na itinatag sa Panganiban Reef ana pawang shelters o sirungan na sana para sa mga lokal na parasisera asin nagpromisa ang China na ang mga temporamenteng istruktura na ini warang military purpose. Alagad ang mga shelters na ini nagi na sarong base militar na may 3,000 metros na runway, mga emplacement ng misaila, mga radar drone na asin mga naval birds. Sa huri, tinaubang doon kan Admiral na ang presensya kan BRP Sierra Madre sa Ayungin ang lihitimo asin na sarong permanenteng sovereign deployment sa Shoal kung nasain ang nasyon iguanin sovereign rights asin jurisdiction sa nasyon.
2: Tinugutan kan Sandigan Bayan 5th Division si Senador Jinkoy Estrada na parimentras na magluwas sa New Quezon City Jail sa Agosto 26 pa x-ray nga tuhod ng ospital. Sa resolusyong iniluwas kan Lunes, sinabi kan Korte na pwede sir maghali si Estrada sa kulungan bandang alas 11 nin aga nganing magsairarom sa medical procedure sa Cardinal Santos Medical Center sa oras na alaw nin hapon. Bigla laomang nakabalik ang senador sa detention facility o makabalik siya pag-abot nin alas 3 din hapon makalisan sa iyang appointment. Kaipuhan man ibahan si Estrada kan mga angkop na security escort mantang nasa luwas kan Israel o kan karsel. Nakasaad man sa resolusyon na sisimbagon mismo kan senador ang gabos sa kan gastukson para sa ospital, medical fees, transportasyon na sinibapang kaugnay na bayadan.
3: Mientras tanto, pagkukonsidera na ka na Cybercrime Investigation and Coordination Center ana pagrerekomenda ka na pagbabawal sa Facebook sa Pilipinas kun na sa ina. Padagos na nababaliwala kan meta ang mga layas in regulasyon na sa nasyon. Sigon kay Executive Director ka na Cybercrime Investigation and Coordination Center na si Yusek Renato Paraiso na dapat igalang kan mga social media platform ang mga patakaran kan Pilipinas orog na sa mga sensitibong insidente na nangangaipunin tulos na kooperasyon na sa mga otoridad. Tinawang doon ni Paraiso na dapat magsunod ang mga online platform sa mga laykan mga nasyon na pinagsiserbihan ni Dasin kun sa insinda na kakaku ang ganansya. Pinag-aadala na ka na Cybercrime Investigation and Coordination Center ang posibleng rekomendasyon kasunod kan kritisismo hali sa mga Senado mapadapit sa pagkapot kan meta sa sarong video na nagpapahilingin pambabadila sa Ateneo de Zamboanga University. Dai kaya subo tulos na hinali ang video na nagkausa din kritisismo hali sa mga senador mapadapit sa simbagkan platform sa naunang bitan ng insidente. Wara man ikinatawan ang meta na nag-atender sa nasabing pagdangog sa Senado mapadapit sa nangyaring insidente. Tinawag doon ka na Cybercrime Investigation and Coordination Center ang importansya kan kooperasyon sa pangultangan kan mga social media platform asin mga otoridad urog na sa mga kasong may kinaarama na sa marahasa asin sensitibong konteksto. Sigon sa ahensya, importante ang siring kaining kooperasyon sa pagpugol kan padagos na paglakopa kan mga sensitibong material online.
2: Aminado ang sarong political analyst na warang napiga ang House Prosecution Panel hali sa testigo na si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Sigon kay Professor Floy Langkalilong, nahuli sa warang nakuha sa kasimbagan, nagresulta ini sa grandstanding kan nagkaperang senator judges. Dugang pakanopisyal, nawara na na-establishar ng paper trail kay Vice Presidente Sara Duterte, napasiring ang dakulang kantidad hali sa confidential funds. Sa ibong kaini, sinabi kan Profesor na kuni isipon, bago kasalan kan testigo, ulit dapat na ang prosecution ang nag-extract ng impormasyon. Asin kasimbagan, urog pa na sinda ang nagsupina kay Acosta. Sinabi ni Kalilong na kung matibay ang prosecution, makukuha kaini ang maot na impormasyon maski paguraano katagas ang sarong testigo. Niantras tanto, sinabi kan Profesor na pinakamagayon na lakdang sa ngunyan, iyo ang inapod si Colonel Raymond Lachica. Makalis na nagkaperang beses na mabanggit ang pangaran kaini sa paglilitis.
3: Miantras tanto, uminabot na sa 1.91 bilyones de pesos ang kantidad kan datos asin pagkalugi sa sektor kan agrikultura huli sa Southwest Monsoon o habagat asin mga nakaliis na Bagyong Luis. Maymaya asin neneng basado sa datos kan Department of Agriculture o DEA. Basado sa pinakuring assessment kan mga regional office, nasa 61,237 na paraoma ang naapektaran. Mantang 54,611 na hektarya ng agricultural areas ang nadistroso. Pigkakarkulong 7,772 metrikong tonelada mana ng agricultural commodities ang nawara sa produksyon. Pinakadakula ang danyo sa paroy na uminabot sa 1.7 bilyones de pesos mantang nasa 6,10.32 milyones de pesos man ang nairehistrong kantidad ng danyo sa high-value crops. Kaiba na sa mga naapektara na pananom ang mga gulaya, prutas, seringkan, abokado, suwa, citrus, durian, lansones, mangustina, melona, papaya, pineapple, rambutan, strawberry, asin watermelon, maging and batag, mangga, root crops, asin ornamental crops. Nasa 92.68 milyones de pesos man ang danyo sa maisa, mantang 23.62 milyones de pesos man ang kantidad ng danyo sa cassava production. Mientras tanto, uminabot man sa 16.27 milyones de pesos ang danyo sa livestock kaiba na ang manok, uriga, baka, karabaw, kambing, tupa, pato, kuneho, asin iba pang atama na hayop. Naraot man ang mga irrigation facilities na nagkakantidad ni 60.96 milyones de pesos mantang nasa 16.37 milyones de pesos man ang danyo sa sa farm structures asin 1.91 milyones de pesos man sa machinery asin equipment. Sa fisheries asin aquatic resources man uminabota sa 9.26 milyones de pesos ang nairehistrong kantidad ni Danyosa. Bilang tabang sa mga apektado nga paraoma, sinabi kang Department of Agriculture na igwang 237.99 milyones de pesos na kantidad nin agricultural inputs kaibana na ana banhi ni naparoy maisa asin gulay ana pwede ser na ibariwasa. Pwede ser man asindang makakuha nin pautang na hasta sa 25,000 pesos sa eraramkan survival and recovery o sure loan program kan agricultural credit policy council.
2: Alas 5.26 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamagtakan kan sa tuyang panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ning tao ng ipuan yan ng minerals kay guloy ng pag-inom ni sarong cups sa laural tao. Nga ni makalikay kita sa kailangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa southwest monsoon o habagat ang nakakapektar ngunyan sa Luzon. Dahil ang kaini magkakaiguanin paminsan-minsan na pag-uran ang Zambales. Kung sa in, posibilidig di ang flash floods o landslide durante kan na. Kung minsan makukusog na pag-uuran. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, natadadang parte kan Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan, Antique. Magkakaiguan iba ng pugnakalingitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdi ang flash floods o landslide, dalan sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.44 ng pagkaaga. Masol no pala sa istrasing ngunya na pagkahapon. Pasiring mo po kita sa mga barata sa luwas kanasyon. Nagsakat na sa sanggatos ang numero kanagadaan sa makusog na linog na nagtama sa sirangan parte kan Indonesia. Mantang nagpapadagos ang relief as in rescue operation sa ikasampulong aldaw makalis ang kalamidad. Sigon kay Disaster Agency Chief Suhartayanto, nadagdagan ang mga nagadaan makalis bawian in buhay ang pirasa mga pigbubulong ulis sa inda mga sinapo na injury. Labi sa 1,600 katawuman ang nai-report na nairido. Nagtama ang magnitude 7.7 na linog sa East Nusa Tenggara kan Agosto 15 na sinundan ng rinibong aftershocks. Uli digdi na destroso ang labi sa 73,000 na karungan asin napiritang magrikas ang nasa 180,000 na residente. Padagos man ang pagbariwas ng tabang sa mga apektadong lugar gamit ang mga helicopter, truck asin motorsiklo sigon sa mga otoridad. Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali, masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Pili Banan. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata ko si Erickson Butas.
3: Ako man po si Bernadette Manahon, digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.

0: Double. When you worry, you make it double. Don't worry.
1: Be happy.
0: Don't worry, be happy now.
1: Mapapawaw ka talaga kapag healthy ka. Kapag healthy ka, happy ka. Hi, welcome po sa programa natin. Ito po ang Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radio. Happy. Alright, today is August 25, 2026. Tama ba? Bakit pula ang kalendaryo bukas? August 26. Ano meron? Alam ba ninyo? Kasi ang alam ko sa Lunes eh. So, ito, nagbabadya na naman ng isang long weekend. Dahil po sa August 31, sa huling araw po ng Agosto, may pahabol pang holiday. Yan po ang National Heroes Day. Kaya long weekend na naman ngayong darating na weekend. Sabado, Linggo, Lunes. Automatic na yan. Non-working holiday. Next week, Monday ah. Although wala pang anunsyo mula sa Malacañang. Huwag natin hintayin pa. Automatic na yan, di ba? Automatic na yan. Pero hindi ko alam bukas. Ano merong bukas? August 26, di ba? Alamin natin mamaya yan. As we go on with our program today, ito po ang Tuesday edition ng programa, Healthy Happy Show with Kuya Billy. At ang programang ito, hatid po sa atin ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, barato na, healthy pa. Siyempre, bakit naging healthy po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix? Dahil po sa mga herbal ingredients mayroon, ang Best Cafe Green formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine at siyempre ang pampatamis po ng ating kape ay stevia. At caramel flavored po ang ating Best Cafe Green. Kaya, nako, lalong sumarap. Masiramon nga ni.
2: Siram sana.
1: Yan po ang Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Siram sana.
2: Siram sana.
1: Siyempre po, available tayo sa mga pharmacy, butika, supermarket, grocery, supermarket sa inyong lugar dito po sa Kabicolan. Ay, magandang hapon po, Daet, Camarines Norte. Magandang hapon, Naga City, Camarines Sur. Magandang hapon, Tabaco City, Albay. Magandang hapon, Sorsogon City, probinsya ng Sorsogon, sa buong Kabicolan na nakatutok po sa ating programa, Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Ay, marami na po mga nagpapatuloy.

0: Para mina po ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green dahil po sa magandang dulot nito sa kanilang kalusugan. Malaking tulong, ano? This is the best herbal coffee for all ages. Sa lahat po, mapabata man o matanda. Walang age limit ang pag-inom po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Marami na nagpatunay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Healthy Happy Show!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
2: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets. 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
1: Healthy Happy Show
2: with Kuya Billy.
8: You know what I'm saying?
9: Happy, it's so nice to be happy.
0: Totoo po yan, it's really nice to be happy. Paano ka magiging happy kung hindi maganda ang inyong kalusugan? Kung kayo po ay may nararamdaman, may sakit, di ba? Kaya dapat po pangalagaan po natin ang ating katawan, ang ating kalusugan. Kumain po ng masustansyang pagkain araw-araw na puno po ng sustansya. Okay, full of nutrients. Kumain ng gulay, vegetables, and fruits. Ayan. At eto pa po marami po nagpatunay yung pag-inom po nila ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Gumanda po ang kanilang digestion. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, ha. Talagang patutuo na may epekto, magandang epekto ang pag-inom po ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Alam nyo ba, guys, ha, para maging maganda at maayos ang ating digestion, kailangan po ay kumain ng mga pagkain na mayaman sa fiber. Ayan. Mga pagkain na mayaman sa fiber. Okay. Ano-ano ba yung mga pagkain na mayaman po sa fiber? O hibla. Ah, okay. fiber o hibla ay nakatutulong sa mabuting pagtunaw at pag-iwas sa parang constipated ka palagi, okay? Maraming mga pagkain na mayaman po sa hibla or fiber, okay? Mga pagkain mayaman sa fiber kagaya po ng mga gulay na broccoli, ayan, sitaw, malunggay, saluyot, carrot, at spinach. At kung prutas naman, ayan, rich in fiber po. Ang mansanas or apple, saging, ayan, saging. So, ito, already available to palagi, ang apple at saging. Okay, ang peras, ano yung peras? Ano ang peras? Ah? Pears, okay. At mga berries. Ayan, rich in fiber din po yan, mga prutas na yan. Pero tayo mga Pinoy, mas sanay tayo sa mansanas or apple o kaya naman sa banana or saging. Saging-saging, batag mansana. Saging-saging ngayon, batag mansana. Diba, paring Chad Bon Colmo? Nagpapara saging-saging, batag mansana. Maray na hapon tabi pa de. And syempre kay Kuya Mar dito po sa Daet. Maray na hapon tabi Kuya Mar, sa imo mabuhay ka. Pirming nagdadangog po sa satuyang munting programa. Munting programa pero napakalaki po ng epekto sa lahat dahil tayo po ang ating pinaprioridad at ang ating impormasyon na pinapakalat. Grabe, napakalalim ha. Mga impormasyong pinapaalam po sa inyo ay patungkol po sa magandang kalusugan. Ayan. Yung mga simpleng paraan para magkaroon tayo ng magandang kalusugan. Ito po ang ating programang yan, okay? Wait lang ha. Asan si Kuya Mar? Nakikinig si Kuya Mar? Okay, salamat po idol. Okay, salamat din sa iyo Kuya Mar. Kuya Maredo. Kuya Maredo. Kuya Mar na sana? Maredo, Mar for short. Gretchen Maredo. Joke lang Kuya Mar. Ha? Kailangan maging happy lang tayo, di ba? Maging happy lang. Okay, bawal ang nakasimangot dito. Ang nakasimangot sa programa, pangit, makanus. Hello po, sir. Ba't hindi to? Tuloy na tuloy po. Ayan. Mga taga-Sorsogon, magandang hapon. Justin, Mayan, sa lahat po dyan. Okay, maraming salamat. Okay. Sige. Okay. Batiin natin. Ano to? Wait lang ha. Okay. Nathaniel Hotel. Wow. Nice. Congrats. Okay, nakikinig po ang Nathaniel Hotel. Ayan. At mapapahinggan nyo po ang kanilang advertisement dito para malaman po ninyo ano yung mga serbisyo. Okay. Madalas tayong magstay sa Nathaniel Hotel. Okay. Pag sinabing kailangan mong mag-overnight or you need a place to stay, this is the right place to be. Okay, Nathaniel Hotel. Sa Daet po ito, sa Daet ha. Okay? It's so nice to be happy. Ay nako. 5:46 po. Okay, balikan po natin yung pinag-uusapan natin. Mga pinag-uusapan natin. Mga tips Ano ba yung mga magaganda at mga bagay-bagay na maayos po sa ating digestion? Wait lang. Ano yung ano ito? Wait lang. Ha? May sinasabi. Pakinggan po natin. May sinasabi. Pakinggan po natin. Ito.
3: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: So, digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi. Akala ko kung ano eh. Ito na nga, para maging maganda at maayos ang ating digestion. Sabi ko nga po kanina na banggit ko, kumain ng mga pagkain na rich in fiber. Mayaman po sa fiber, okay? O, ano pa? Aside po ng pagkain ng mga pagkain rich in fiber, kanina na-mention natin yung mga prutas, yung mga gulay, di ba? Yung ano pa ba? Mga oatmeal pala. The best po ito sa fiber, oatmeal, ha? Brown rice, yan, the best po yan. Munggo, ayan, munggo. Sitaw, yan po, the best po yan. Rich in fiber po yan, guys. Okay, ano pa ba? Para tayong magkaroon ng maganda at maayos na digestion. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig. Ayan, uminom ng sapat na tubig. Okay. Sabi nga nila, at least 7 to 8 glasses of water daily, di ba? Tama ba? 7 to 8 glasses of water ang makonsumo natin sa isang araw. Ayan. Kailangan po ng ating katawan yan. Sabi nga nila, kahit wala kayong makain, basta may tubig, mahalaga po yan, okay? Mas mahalaga ang tubig. Kahit na huwag kayo kumain ng isang araw. Nako. Iwasan po natin, syempre. Okay. So, yan po ha. Para magkaroon ng maganda at maayos na digestion, uminom ng sapat na tubig. Ang pag-inom ng sapat na likido or tubig ay tumutulong para lumambot ang dumi at madaling maibsan ang pag, you know, yung paglabas po natin ng sama ng loob. Hindi ko nababanggitin, okay? Para maging smooth, okay? Lumambot po siya at mailabas po natin yan, okay? Yung mga toxins po sa ating katawan sa pamamagitan po ng pagdumi. So, kailangan po natin ng pag-inom ng sapat na tubig, okay? Ito pa, pangatlo guys, ha? Dahan-dahan po. Dahan-dahang pagnguya ng inyong pagkain. So, nagsisimula sa bibig ang digestion, guys. Remember, ha? Kaya nguyain ng mabuti ang pagkain bago ito lunukin. Hindi yung puros lunok lang, lunok lang. Hindi nginungaya, puros lunok. Hindi natin makukuha ang sapat na nutrisyon sa kinakain nating pagkain. Okay, guys? Dahan-dahan lang po ang pagnguya. Kahit gutom ka na, okay, kailangan you have to chew it properly, okay? Parang ano lang ah, parang in English ko lang yun eh. Yung pagnguya ng dahan-dahan, okay? Ito pa guys, ha, para maging maganda at maayos ang ating digestion, regular na ehersisyo. Ayan, ang paggalaw ng katawan ay nakatutulong para maging aktibo at maayos ang takbo ng ating digestive tract. Very important po ang exercise sa ating katawan. Paulit-ulit po nating rini-remind. Find time to exercise.
8: Bye bye.
0: Ay, hindi pa tayo nagbababay. Hindi pa tayo nagbabay-bay. Meron pa tayong kakaunting oras na natitira para po sa ating programa. Ito po ang Healthy Happy Show kasama walang iba ang inyong Kuya Billy sa radio.
3: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
10: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe. Subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
8: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
10: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

One for you and one for me. Let's drink Best Cafe Green together every day, any time of the day. One for you and one for me. Best Cafe. Di ba? Sarap kaya uminom ng kape na para bang tayo po ay walang pangamba, di ba? Na alam po natin na napaka-safe at healthy ang kape ng ating iniinom. Ayan. Safe na safe po kayo sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. One for you and one for me. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito pa, idagdag ko pa po ano, para maging maganda at maayos ang ating digestion. Aside ng pag-ehersisyo, pag-nguya ng dahan-dahan sa inyong kinakain, pag-inom ng mga sapat na tubig, kumain ng mga pagkaing rich in fiber. Ito pa, I think, isa po sa mga importante ito. Tita Polly, iwasan ang stress. Yeah. Iwasan ang stress. Yeah. Kasi, di ba, pag stress tayo, parang nahihirapan tayong i-digest yung pagkain at yung pagdumi natin, nahihirapan tayo. Parang constipated tayo, di ba? Ayan, kailangan iwasan po ang stress, guys. And last but not the least, kung gusto nyo po magkaroon ng magandang at maayos na digestion po, ha? Huwag agad humiga pagkakain. Wow, maraming guilty dyan, ha? Kakain lang, nakahilata na. Eh di wow. Huwag agad humiga pagkakain. Maghintay ng mga 3-4 na oras. Ayan. Nako, inaantok ka na, no? Hindi ko muna kailangan humiga at matulog dahil maghihintay ka at least 3-4 hours bago matulog o humiga para maiwasan po ang acid reflux. Ayan. Para maiwasan po ang acid reflux. Ayan po yung mga ano, ha? Tatandaan po natin. Yung mga gabay na po yan para magkaroon ng maganda at maayos na digestion. At syempre, ito yung pinakahuli sa lahat. Sabayan po ng pag-inom ng kape. Diba? Sabi ko nga kanina, kailangan po uminom ng sapat na tubig o likido sa ating katawan. Syempre, kasabay po dyan ang pag-inom ng healthy at safe na kape. Kailangan po, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Alright! Maray na po! Tabaco City! The City of True Love! Magandang hapon! Daet Camarines Norte! Kaisa ng Cam Nortenios! Magkaisa Cam Nortenios! At syempre, sorso ganon. Sama-sama tayo, guys, ha? Sa lahat po, dapat everyday,

pangangatawan ang ating kalusugan. Sa pag-inom po ng kape, dapat yung safe at healthy na kape. Maraming salamat sa Malanggang Tabay. Maging healthy para maging happy. Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Nagsasabing muchas gracias amigos y amigas. Sa inyo ka boss, Diyos mabalo. Saga naman kita. Digi po sa Healthy Happy Show. And this program is being brought to you by Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

0: 이번 강반기 비커만이야. 아래 나만 예 나만 치스무사. 아유 렐라키 나만 땡아. 페르소리 하. 와라 고스무 나만 기박 치스미선 today. 와우. 게라 나만 가야 나 와란 스무드 노아. Welcome, sir. August 25 presentation kan sa inyong programang The Tita Pollyanna Show. Kaya ba na naman pag-iraray? Ang sa inyong lingkod? Na ba kumasyado mag-ayon, ay? Pero mahamuto, ay.
1: Gurang na!
0: Pero may harang pa. Tita Pollyanna. Tulong oras na naman po kita magkakatalamita. Nadalang huwag po kita sa One Radio Tabaco. One Radio Diet. Diyan po naman sa First District Avalbay. Kaya ba naman po sa mga ilang parte kan na Second and Third District? Mga parte dyan sa Sorsogon, Katanduan, and sa Sangkamsur. Bilog na provincia kan Camarines Norte. And of course, parts of the Quezon Province. Yes! Kumusta naman po inyo naging mag-happen? It's still maaling ahoton? As in maaling sayingan? Or simply mainitoin? Whatever you do, you can't get away from your Tita Pollyanna. And of course, tayo din po ay naririnig sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ang ating hotline ay 0961-447-3923. I repeat for the second twice and be guilty of redundancy. 0961-447-3923. Yes! Forever punyadong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors kan Snow Fresh, Tawas Powder, Snow Fresh, Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Meron Tayong Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata in different flavors. Charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed and Evaporated Milk. Drinko Float. Golden Town Sardines Original. Golden Town Sardines with Chili. At ang paborito ng Bicolandia. Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores. At syempre sa lahat po naman ng pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Best Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Q-Sai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. At syempre para sa satuyang mga katindugo na magagayon in the City of True Love, kay Ponyado kan oras para mamantinin ang satuyang mga sadire sa pagkakaigwanin. Tiga apod niya itong me time as in self-pampering. Sa'in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahands pa Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in karakul pang Spa Essential Services. Kaya mari na sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building in Roy Vivar Street, Tahita, Baco City. Sampang Senaka naman, the Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa.
2: The Tita Poyana Show!
3: Showbiz Papi
0: T! Ay, ay, ay, ay, ay. Palumana naman. Parang mahilig talaga sa trivia. Ang mga chismis. Ano ba naman ito? Parang mini-mina nila, no? Pagkakakitaan ba ito ng mga vloggers na ito kung ano ang kanilang mga nakukuha dyan sa kanilang pagkakalkal na mga lumang iskandalo? Ayan na naman po talaga naman. Punong-puno ang ating mga feeds. Alam niyo pa ba ang magandang gawin dyan? Kasi ginagawa pa nila itong blind item. Although yung iba napapangalanan na, di ba? Pero wag na lang po nating pansinin dahil sasakit lang ang ulo nyo. Yung iba nga siguro gawa-gawa na lang nila. Kaya maya't-maya makakita ka dyan ng mga nakasilhouette na mga article cards na lumalabas sa inyong social media accounts. Wag nyo na pong pansinin, wag nyo nang i-click dahil parang clickbait lang yan. Mas maging masaya na lang tayo sa panunood natin kung anong nais nating panoorin. At kung meron tayo mga iniidolong artista, why not? Pwede na rin po yung mga pahula-hula kuno sa mga buhay-buhay ng mga artista. Ay talaga namang for entertainment purposes only. Kaya lang parang ka namang na-hostage siya, no? Dahil syempre, alam nga namang hintayin mo pa. Kailan daw mangyayari yun? Sabi nung pagbasa sa baraha. Yung mga ganun, diba? Tulad nitong isang sikat na artista ngayon. Hinuhulaan siya na magkakaroon daw ng kasalan. Aba naman. Eh syempre, meron siyang boyfriend ngayon at malamang sa hindi, sila ay talagang uuwi sa simbahan. Hula ba yun? Kaya tayo po naman ay magmamasid-masid na lang at pipiliin po natin ang ating ngunguyain ng mga chikang ating nababasa sa mga show business news. Mas maganda sigurong pansinin na lamang po natin ang mga chika sa ating paligid. Diyan sa ating mga looban at sa mga labasan at sa mga sari-sari stores. Ganon din naman sa mga kanto at sa mga umpukan. Ano bang latest sa mga chismis? Alam niyo ba na meron palang mga panibagong putahe? O ba chismis ba yun? Kasi syempre boring na yung mga lumang putahe, di ba? Paulit-ulit na lang. Oo, dahil daw ngayon, ang trend ay going back to nature. So the fresher the food, the lesser na ito po naman ay isa lang sa apoy, the healthier. Ay, matagal na rin yun eh. Alam na namin yan. Aray! The Tita Pollyanna Show! on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net with your Tita. 16 after 6 o'clock in Oras dito sa One Radio. Diyan sa inyo ng oras na.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing...
5: Patata!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

matatanda at lilipas rin ako. Ngunit mayroong awiting. Iiwanan sa inyo. Alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
12: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
14: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
13: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
1: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?

Ah oui. Martes mampu girarai. Digdisa the Tita Pollyanna show. Kumusta naman po inyo naging maghapon? Siguro naman, ngayon ang mga oras kung kailan kailangan nating isipin, naging matagumpay ba? Naging progressive ba ang aking maghapon? Mahalaga po yan para naman ay maisip natin na hihigitan pa ang nagawa natin ngayong araw na ito bukas. Diba? At pag hinihigitan mo yan everyday, aba, paldong-paldo ka na. Oh. Ang oras, alas 6:39 na po dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para magmuni-muni ng slight. Slight lang. Huwag masyado, ha? Very slight lang. At syempre, para sa ating Chica Grande. Para na-inspire ako dito, ha? Kaya binitbit ko rin sa The Tita Pollyanna Show ang mga dapat nating bitbiting damdamin every morning. What kind of feeling should we make carry-carry in the morning? Carry-carry with peanut sauce. Unang-una daw, dapat ay magbitbit tayo ng pasasalamat. Pagising natin sa umaga, kailangan tayo po ay magpasalamat. Dahil may panibagong araw at meron na namang panibagong pagkakataon para maging maayos ang aking pagiging ako. Wow! Thank you so much for the beautiful day. Pangalawa naman, kailangan meron tayong bit-bit din na pag-asa. Hindi kailangang perpekto ang araw natin para maging maganda ang bukas. Kailangan lang meron tayong pag-asa. As in, pag-asa, not the Weather Bureau. Pag-asa, not Quezon City. Pag-asa, hope. Kailangan lang talagang lagi tayong aasa na maging maganda ang ating maghapon. Of course, kailangan din natin ang kapanatagan. Hindi naman kasi lahat kailangan resolbahin kaagad sa umaga, di ba? Kailangan panatag mong lakbayin ang buong maghapon na nakangiti pa rin. Dapat very peaceful lang. Huwag masyadong stress. At pang-apat, kailangan meron tayong lakas ng loob. Kailangan yan. Very important. Na hinaharap natin ang dapat nating harapin kahit paunti-unti lang, pero dapat meron tayong lakas ng loob at tibay ng dibdib para harapin ang lahat ng ating ma-encounter sa maghapon. Of course, bitbitin din po natin sa ating mga damdamin ang pagpapatawad. Yes, always forgive. Kailangan magpapatawad dahil sa lahat ng mga pangyayari. Sabi nga nila, kahit yung lamok, patatawarin mo. Dahil kinagat ka at namula ang iyong balat, nagpantal ka. Pero patawarin mo yan. Kung kaya mong patawarin yan, ang ibig sabihin ay iwan mo na lang palagi sa nakaraan ang mga bagay na hindi na kailangang dalhin pa. Diba? It's so masakit in the dib-dib. If you keep on thinking about those bad and sad things in the past, kailangan nating tanggapin ito. And then, when it's gone, it's gone. It's so gone away. Sure! Kailangan din po nating bit-bitin ang kabutihan sa ating pagkatao. Maging mabait. Wala namang masama sa maging mabait, no? Baka ikaw kasi ang magandang bahagi ng umaga ng ibang tao dahil sa kabaitan mo, no? Your sunshiny personality could be an inspiration to the people that you encounter in the whole day. Kaya dapat maging mabait lang tayo. Mahirap kasi maging maldita, eh. Di ba? Very challenging ang pagiging maldita. Pero mas maganda yung maging mabait na lang tayo. Hindi naman magugunaw ang mundo kung tayo magpakabait, di ba? Mas magugunaw ang mundo kung magmamaldita tayo. Ganon yun.
So let's always be kind and mabait. At kailangan tayo ay magpapalaganap ng kabutihan sa ating mga mumunting mga mundong ginagalawan. Of course, kailangan din naman ang pagpapahalaga sa sarili. Isa po yung damdamin na napakahalaga din. Hindi natin kailangang patunayan ang ating halaga sa lahat, kundi sa ating sarili lang. If you're happy with yourself, or if you're not happy with yourself, you should always try to strive para maging happy ka naman. Para mas marunong magkaroon ng halaga. Ikaw mismo sa iyong sarili. Mahirap gawin yan, but practice makes perfect. O, ba't ka naman natawa, kuya? Natawa lang daw siya sa practice. Kailangan din tayong palaging bukas sa sorpresa, ha? Kasi baka may magandang bagay na hindi pa natin alam na darating. Dapat palaging, what? Wow! Thank you so much for the surprise. Dapat palagi tayong open for surprises. Nakakagaan yan sa ating damdamin. Lagi din tayong mag-nguya-nguya ng biskwit. Ang ibig kong sabihin ay biskwit na pasensya. Yes. Hindi lang pagpapasensya sa ating sarili, sa ibang tao, at sa mga bagay na hindi agad umaayon sa ating kagustuhan. Dapat palagi tayong may patience. It's a patience. Diba? Tungtuwa talaga sila. At syempre, ang pinakauli sa lahat, bit-bitin natin sa ating mga damdamin ang saya. Kahit konti lang yan, isang ngiti, isang tasa ng kape, isang magandang awitin, sapat na para magsimula ang ating saya sa maghapon. Kaya always bit-bit in our hearts itong 10 mga bagay-bagay na kailangan natin sa umaga. Pasalamat, pag-asa, kapanatagan, lakas ng loob, pagpapatawad, kabutihan, pagpapahalaga sa sarili, pagiging bukas sa sorpresa, pagiging mapagpasensya, at syempre, saya. At kung isang damdamin lang ang pipiliin ko, ito ay ang pag-asa. Dahil kahit gaano kabigat ang kahapon, ang pagising natin ay tahimik na paalala na hindi pa tapos ang kwento. Wow! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 13 minutes before 7 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: I'm Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show on the radio.

impormasyon at the best matugtugan all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: Welcome sa ikaduang oras kan sa ating programang The Tina Pollyanna Show. Feeling ko masyado akong cool tonight. Masyado akong pa-sweet. Feeling ko may naliligaw sa akin.
1: Ganon!
0: Kailangan talaga natin maging inspired every day. Para naman, masaya ang ating life. Kayo ba masaya ang life niyo? Alangan. Kahit ano man po ang sitwasyon na ating pinagdadaanan ngayon, kailangan maging masaya pa rin. Itabi natin yan. Sabi nga nila, hayaan nating tayo ang problemahin ng problema. Ang pinaka hindi magandang pangyayari sa ating buhay ay yung stress. Kaya, ayan, shake the body, shake natin ang ating mga stress. Kasi syempre, natural din yan eh, no? Lalong-lalo na kung medyo maliit lang ang ating pag-unawa sa mga pangyayari. Oo, talaga, nangyayari ang mga pangyayari. Kung hindi natin masyadong nauunawaan ang mga nagaganap at mga kaganapan, eh talagang ayan na, nakaabang na ang stress. Kaya dapat shake para hindi siya tumuloy. Dibaning! Ano dito na tayo sa ating shout out Boulevard? Kaya akbayan na tayo, ha? Bakbayan naman, pare.
2: Sure, pare. Umbangan mo naman, pare. Hindi naman, pare. Akbay lang, pare.
0: Hello kay Nena Palanas Bobbies. Perming nagdarangog yan at Burubanggi. Diyan po naman sa Suwa Malinaw Albay. Of course, kay Romnick Belaos, good evening. Shout out din po dyan sa Puro 4 sa Fatima Tabaco City. Kay Jean Abrera Chan. Ramon Convencido, good evening po. At syempre kay Daisy Bernal Bonaobra. Sabi naman ni Levy Binyas Fernandez, hi Tita, good evening. Tabi pa shout out po kay Benedicto Torre dyan sa Baclayon, Bacacay, Albay. Thank you so much sa iyong pakikinig, Benedicto Torre. As in, sagabos na niya ang po dyan sa Baclayon, Bacacay, Albay. Hello Levy, kumusta naman ang banggi mo ngunyan? Pinakakan mo na sa mga ikos mo? I'm sure naman, pirming on time. Parang feeling ko ha, masyadong spoiled yung mga pusa ni Levy. Masarap kasing i-spoil ang mga pusa, diba? At syempre, good evening po dyan sa Upper Bonga, Bacacay, Albay. Lalong-lalo na po sa Barha Family. Hi, Tita Frammy, Tita Sardi, at sa kanyang mga apo. Lola Sardi na siyang. Ayan o, nagtatawa-tawa na si MJ. Diba? At syempre si Jacob, good evening. Cha Mer Brito, Diyos Marina Banggi po, thank you so much for listening in every night. Ang ating hotline po, 0961-447-3923. Inuulit ko po, 0961-447-3923. Dahil binabago ko na po yung aking mga roll calls. Oo, kasi mga ano na yun eh, magpa-5 years old na yung iba. Oo, diba? Kaya dapat po i-update natin yung ating mga greetings. Kaya pakitext na lamang po. O di kaya naman, mag-message po kayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page.
2: Nagdakulo na ngayon Facebook page.
0: O di na ngayon magreklamo. Maringani, taigwa kitang Facebook page. Taigwa naman po kitang bago. Para po naman sa One Radio Diet 99.7 One Radio Diet Facebook page. Para po naman sa ating mga listeners dito po sa Camarines Norte. Good evening kay Jobet. Jobet, kumusta ka na raw? Sabi ni Adelaide? Bakit? Ba't kayo nagkukumustahan? Ba't di kayo mag-chat na lang no, sa isa't isa? Pinapadaan pa talaga. Parang feeling ko merong isa dyan na may gusto sa isa. Karoon ba talaga palagi? At alam niyo ba sa radyo, marami pong nagiging mag-on dahil sa pakikinig lang sa radyo. Halimbawa, meron silang narinig na pangalan, maganda, gano'n. Tapos isa-search nila sa FB. Tapos mag-friend request sila. Pag natanggap yung friend request, mag-chat-chat na sila. Tapos malaman-laman nila, magpinsan pala sila. Hindi sila, wala pwede, hindi pwedeng may romantic attachment. Maraming ganyan, no? Minsan kasi, yung tinatawag nilang lukso ng dugo. Iisipin mo ka, ay hindi ko naman to siguro kaano-ano, pero parang meron kang attraction sa isang tao. Kahit madaanan mo man lang sa Facebook. Minsan marami akong nadadaanan sa Facebook o sa iba pa, sa threads. At ganun din po sa Instagram. Meron ako man nakikita mga picture na mga taong parang kilala ko. Pero hindi naman sila familiar. Diba? So parang, sino to? Parang kilala ko siya. O minsan kasi baka nakasalubong mo, o di kaya nakasakay mo sa bus. Minsan ganun eh. Kaya lang, huwag po tayo magtiwala sa mga ganyang mga damdamin ha. Kung halimbawa, ready na ang puso mo niya magmahal at magkaroon ng relasyon at lumagay na sa tahimik, eh kailangan talagang pumili ka sa tamang tao. Hindi yung kung saan-saan mo lang nakikita. Ay, cute ito. Pwede na yan. Hindi ganun. Ay, eto may humabol ha, si Kuya Cogs. Eto naman po ang listahan ni Kuya Cogs para sa makakatanggap ng aginaldo ngayong Pasko. Barry Bowser, Kimboy, Regalario Kanya, Kim Bonaobra, Christian Carrillo, Book Chavez, Mams Volante, Walter Volante, Marvin Buelva, Christopher Atondo. Magandang gabi po sa inyo. And of course, so sweet, sabi ni Christian Macenas. Thank you so much for listening in. Pwede po ninyong i-follow ang ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. I-follow po ninyo, i-share ninyo at paki-invite ang inyong friends para naman maging masaya ang ating life every night. Ito po ha, i-follow po ninyo tapos i-invite ang inyong friends. Diyan po sa upper corner ng inyong mga account, merong tatlong dots. Pindutin po nyo, may lalabas dyan. Invite friends. Sa ano po yan ha? Sa ating Facebook page mismo. At yung pinakamaraming merong ma-invite na friends, ay nako, meron akong pamasko sa inyo. Oh, ang tagal pa nun. Pwede ko pang pag-ipunan. Sure! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your tita, Pollyanna. 13 after 7 o'clock. Yan po ang oras dito sa One Radio. Diyan sa inyo ng oras na. Oras na para maghapunan, of course!

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana
9: Show. The Tita Puliana Show.
10: Yeah!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
14: dahil sa ERA.
1: At sinong kulabot?
11: Fesh, hindi ako.
15: Makidistro.
13: Sarang walat.
0: At parang vatang-vata
10: dahil sa ERA.
6: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
4: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
5: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay
7: si Salvi na.
17: Malatyosa ang ganda
7: dahil sa ERA.
4: ERA 3-in-1 soap aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
18: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
19: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
16: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
20: The Tita Puliana Show!
21: Kamusta sa kalabasa? Oh, masarap ang kalabasa. Very healthy ang kalabasa. Nandito pa rin po tayo sa The Tita Pollyanna Show. Aldaw kan mga chismosa. Pero wala akong nasagap na chismis ngayong araw na ito. Parang pagod na sila. Diba? Wala ka bang chismis dyan, Mars?
22: Wala eh.
21: Bakit?
22: Ang sangit ng pangako eh. Kasi wala akong ginawa kundi magdakdak. Ay, nako, yung mga anak ko kasi, mga pasaway.
21: Ah, ganun. O, sige, dyan ka na lang. Kasi baka ikaw pang machismis.
22: Oo nga eh. Hep, taga, pag i-chismosa ka, tapos chine-chismis ka eh. Nako, ang hirap. Kasi hindi man pwedeng sabihin na, hoy, bakit mo ako chine-chismis? Tapos eh, sasagot sa'yo, bakit? Reklamo ka? I-chismosa ka? Diba, masakit yun, Mars.
21: Ah, ganun. Pwede. Huwag ka nang magkipag-chismisan. Ganun na. I-chat mo na lang. I-chat! Kanilang umaga pala sa eto na nga mga Mars. Eh, meron tayong mga pinagpili ang mga panibagong pagluluto ng tokwa. At meron talagang parang nakatawag sa aking pansin ay yung tinatawag na tokwa dinuguan style. Sabi ko, paano yun? Style lang sa dinuguan. So, pwede naman tayong gumawa kasi ng malapot, maasim alat, malinamnam na sauce na parang dinuguan. Dinuguan talaga ang dating kahit walang dugo. So, syempre, vegetarian ang ating dish, diba? So, sa tokwa dinuguan style, siguro yung sauce talaga ang nagdadala dyan. Kaya, kailangan natin dyan ng mantika, bawang na tinaddad, malaking sibuyas na tinaddad, mga bagoong na alamang, kahit konti lang ha, mga 2 tablespoon. Tapos isang cup na tubig, 3 tablespoon na suka, 1 to 2 tablespoon na toyo, sugar, 1 tablespoon, tsaka 2 hanggang 3 siling haba, hiniwa, at kailangan din natin ng 2 dahon ng laurel at 1 teaspoon ng paminta. Eto na yung sikreto, ha? Wow. Hindi na sikreto kasi sasabihin ko rin naman. Kailangan natin ng 1 tablespoon na peanut butter. Eto yung sikreto para sa malalim at creamy na kulay at lasa. It's so yum yum. At kailangan din natin ng 1 teaspoon na cornstarch. Ikanaw natin sa 2 tablespoon na tubig. Kung gusto nyong mas malapot, pwede ito. Napakadali lang kapararaanan kung kayo ay palaging nagluluto, alam na alam nyo ito. Igisa lang yung bawang at sibuyas, di ba, hanggang mabango. Tapos idadagdag natin yung bagoong at lutuin ng 1 to 2 minutes or depende sa'yo yan. Kaya ngayon naman, pag medyo tapos na yun, di ba, ibuhos naman natin ng tubig, suka, toyo, asukal, laurel at paminta. Freeze muna, wag muna tayo, wag mo nang haluin yan. Hindi ka gumagalaw, nakaganyan ka lang. Para kang natuklaw ng ligaya. Natuklaw ng ligaya. Ayan, so hindi mo ihahaluin yan ng ilang minuto, ha? Pagkatapos niyan, after a while, kasi yun ang yung ilang minuto, di ba? After a while, idagdag na natin po yung peanut butter, ang siling haba. Haluin hanggang maging makintab at malapot ang sauce. Tapos, tantsa-tantsahin natin, titimusin natin yan.
22: Kimusi, no? Yan po naman ang Batanggenyo term ng titikman. Eh, timus eh. Timus. Ayan, so tikman natin. Ay, nako, kailangan dagdagan ng konting suka para mas dinuguan talaga ang flavor. Yung asim-asim talaga. O di kaya naman konting asukal kung masyadong matapang. O kung kayo ay matagal nang nagluluto, eh alam nyo na yung kung paano yung didiskartehan. Nakakatawa, kuya. Nakakatawa. Tapos ihalo natin ang pritong tokwa sa pinakahuli para hindi agad ito lumambot. Kung gusto naman na mas malapot na sauce, dagdag na yung cornstarch slurry at pakuloan ng 1 to 2 minutes. Yung tinatawag nating slurry, cornstarch slurry, ay yun yung 2 teaspoon ng cornstarch at tubig. Yun ang slurry doon. Kung gusto nyo naman na medyo mag-level up tayo ng konti, lagyan ng konting coconut cream o gata sa dulo. Hindi na siya traditional na dinuguan, pero magiging parang Bicol-style creamy tokwa dinuguan. Malinamnam, maanghang, at bago o bagay sa bagong saing na, of course, kanin. O, diba? I-try nyo rin kung kakayanin nyo yan. Yan po naman ang ating simpleng tokwa dinuguan style, pero walang dugo. Hi, Tita Frammy! Uy, nakulong daang nakatambay ngun yan. Mga seniors, wow, thank you so much. Mga seniors dyan sa tindahan ni Tita Frammy Barha Juarez. At syempre, maugmaho na naman si Chatmer Brito na nagdadangugman ngun yan. As in, sa gabos po ng mga senior citizens, sa bilog na kinaban. Sana po naman ay meron pa rin tayong konting exercise kahit wala tayong time. Oh, yung pasayaw-sayaw, pakending-kending na mga ilang minuto, maganda po yan. At kung kakayanin nyo pang mag-zumba, eh, di mag-zumba. Pero kung medyo, ano na, yung bang, pag halimbawa gagalaw tayo, may lumalangit-ngit, eh, konting kending-kending lang. Huwag naman OA, kasi baka manakit pa yan.

0: Say I'm gonna say I'm birthing you today. Ay, nakakatawa doon.
1: Trending!
2: Trending!
0: Yes, biglang may tumi-trending, trending. Nagtatanong, postponed nga ba ang barangay elections at sangguniang kabataang elections o BSKE? Opo, may malakas na panukalang ipagpaliban ang 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, BSKE, pero hindi pa ito pinal na postponement ngayong Agosto 25, 2026. Ano ang mangyayari ngayon? Ang kasalukuyang schedule ng BSKE ay November 2, 2026. Inaprubahan na ng Senate or Senate Committee ang panukalang ipagpaliban ang halalan. Ano naman kaya, meron bang mas bagong development ngayong August 25? Ang Senate Committees on Local Government at Finance ay nagrekomenda na ilipat ang BSKE sa November 2028. At gawing 5 taon ang termino ng barangay at SK officials. Pero hindi pa ito batas ha, kailangan pa itong dumaan sa plenary ng Senado at sa proseso ng Kamara at sa huli magiging batas bago tuluyang ma-reset ang halalan. Mismong COMELEC Chairman George Garcia ay humihiling na magkaroon ng malinaw na desisyon ang Kongreso pagsapit ng second week ng September dahil maghahanda na ang COMELEC para sa filing ng COCs sa September 28 hanggang October 5. Kaya ngayon, huwag munang sabihin na postponed na ang barangay elections. Mas eksaktong sabihin, may panukalang ipagpaliban ang November 2026 barangay at SK elections at inaaprubahan na ito sa committee level ng Senado pero hindi pa ito pinal na batas.

Kung pwede, may mga nagtatanong daw gaano kalaki ang posibilidad na ma-postpone ang BSKE. Well, mataas po ang posibilidad pero hindi talaga ito pa final, no? Dahil kahapon, August 24, inaprubahan ng Senate Committee ang mga panukalang mag-reset ng November 2, 2026 BSKE. Ang lumalakas na proposal ay ilagay ang halalan sa November 2028 at ayusin ang termino ng barangay at SK officials sa 5 taon. Pero mahalaga ha, committee approval pa lamang ito, hindi pa ito batas. Bakit mukhang seryoso ang postponement ngayon? Dahil mayroon pong ilang indikasyon. Parehong may mga panukala sa Senado at Kamara na naglalayong ipagpaliban ang BSKE. May mga House lawmakers ding nagsusulong ng 2028 reset. Nagsimula na na mag-adjust ang COMELEC. Iniulat ngayong Agosto 25 na ipagpaliban muna nito ang delivery ng ilang election supplies at paraphernalia dahil sa posibilidad na ma-reset ang halalan. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kasalukuyang official election calendar hanggat walang bagong batas. Ang COC filing ay nakatakda pa rin sa September 28, October 5, 28 hanggang October 5, 2026 at ang election day ay November 2, 2026. COMELEC Chairman George Garcia mismo ang humihiling na magkaroon ng malinaw na desisyon ang Kongreso pagsapit ng second week ng September para hindi naipit o maiipit ang mga kandidato at ang paghahanda ng poll body. Siguro pinaka-safe at accurate nating sabihin ngayon ay may panukalang ipagpaliban, ang barangay at SK elections na nakatakda sana sa November 2, 2026. Inaprubahan na ang postponement proposal sa Senate committee level at may katulad na hakbang din sa Kamara. Ngunit hindi pa ito batas. Kaya sa ngayon ay nananatiling November 2, 2026 pa rin ang opisyal na election date. Kaya huwag mo nang sabihing postponed na ang barangay elections. Mas tamang sabihing posibleng mapostpone o di kaya naman sabihing may panukalang ipostpone hanggang 2028. At para sa mga incumbent barangay officials, kung matuloy ang 2028 reset, maaring manatili muna sa pwesto ang kasalukuyang barangay at SK officials hanggang sa susunod na halalan. Depende po ito sa eksaktong magiging batas. Ang punto ng mga panukala ay hindi basta mag-extension lang, kundi magtakda ng bagong election cycle at termino. So ang bottom line po nito ngayong August 25, malakas ang postponement proposal. Sa Senado, approved na ito. Merong House counterpart, ngunit hindi pa po ito batas. November 2, 2026 pa rin po ang official date sa ngayon ng BSKE. November 2028 naman ang kasalukuyang malakas na target ng Senate proposal. So sana po naman maliwanag na yan, hindi pa po ito postponed. Merong panukalang ipostpone. Kaya maghintay-hintay po tayo, huwag masyado tayong magmamadali. Okay? So yun po naman ay ang tumitrending ngayon na usap-usapan sa kabilat kabilang kanto. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, OneRadio.net with your Tita. At 11 minutes after 8 o'clock. Oras po yun sa One Radio. Diyan sa inyo ng oras na.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show.
11: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
4: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
8: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
13: and other skin problems.
14: High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
16: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
20: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
21: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
22: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
23: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

Oh, yay. Ang oras, alas 8:32 na po. And I'm very sure na nakapajama na mga bagets. O, gabi-gabi ko talaga kinukumusta yan, ha? Nakapajama na rin ang ating mga lolo at mga lola, mga nanay at mga tatay, mga tito at mga tita, mga great-grandparents, great-grand... At syempre naman, brothers, sisters, ayan, kasi tapos na naman ang isang maghapon, tapos na naman po ang isang araw ng pagsisikap, pagpupunyagi, at syempre isang araw ng kaligayahan sa planetang ito. Wow! Bukas, dapat mag-wake up tayo with lots and lots of Thanksgiving. O, diba? Palagi tayo magpapasalamat pagising natin in the morning. Para mas maraming dadating. Na swerte, biyaya, at syempre mas maraming ligaya.

na manggina ka mo. Day pa. Nada. Mga biskuit na sana da ata, ano, the diet. Ay, hindi uso yung diet. Dapat kumain ka ng marami bago mag 6 o'clock. O, diba? Para digested na yung iyong kinain bago ka matulog. Mahirap din kasi yung matulog ka na kakakain mo lang, hindi maganda yon. O parang nagre-reklamo yung mga bulati mo. Hoy! Huwag ka muna matulog! Diba gano'n? Dapat talaga maglakad-lakad muna bago tayo matulog, ha? Parang masyado na akong pang-horror. O, malapit naman po ang undas, ha? Yan po ang ating pagtuunan ng pansin ngayon ng undas. Pumasyal-pasyal na tayo sa sementeryo. Check na natin yung mga puntod natin dyan ng ating mga mahal sa buhay. Tapos mangolekta na tayo ng mga kandila na tunaw. O, diba? Makakagawa tayo ng mas marami niyan, diba? Hindi na tayo gagastos. Mahal pa naman ngayon. Dapat maging practical pati sa undas. Tapos, kung hindi pa kayo nakapagtanim, pwede pa kayo magtanim ng mga ano, yung flowering plants. Tulad halimbawa ng mga daisy, ganon. Para naman na pagdating ng November or October 31, meron na kayong ma-harvest na bulaklak. O, diba? Gawa nyo lang talaga yan. Kaya at least galing talaga sa puso nyo. Hindi kayo basta-basta bumibili na ng bulaklak dyan. Although, syempre, kailangan din nating bigyan ng hanap buhay yung ating mga seasonal entrepreneurs. Yung mga nagtitinda ng bulaklak, kandila. Pero mas maganda rin kung tayo mismo, lalong-lalo na kung medyo nanganganib ang ating mga budget, ang ating mga budget, diba? Nasyahan ba kayo ngayong gabi sa ating chikahan, chika grande, and everything else? Wala tayong masyadong ano ngayon, showbiz papitik. Parang ano eh, parang luma na yung mga chika ngayon. Ay, hindi kayo nasyahan? Okay lang. Ako rin naman eh, hindi rin ako nasyahan. Pare-pareho tayong hindi nasyahan. Diba? Sarap tumawa. Oo, talaga tawa tayo ng tawa maghapon. Masaya lang. Ito naman po inyong lingkod, bako masyadong magayunon, pero mahamuton. Pakis naman. Good night. Good night kiss. O, yung sarap nun, yung good night kiss, namimiss ko yun. Actually, naghahanap ako ngayon ng karelasyon para merong mag-good night kiss sa akin. Namimess ko na talaga. Namimess ko. Kasi yung aking boyfriend of 8 years, hindi siya affectionate. Walang mga pag-goodnight. Kapalitan ko na yun. Diba? Hanggang bukas, ito po ang yung lingkod, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang maging masaya lagi. Sweet dreams.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: I'm a fireball.
1: One Radio, 99.7 News FM. It.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: One Radio, 99.7 News FM. It.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
0: Magkaisa. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugon.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: The province.
4: Camarines Norte.
3: The station.
4: One Radio.
3: The frequency.
4: 99.7.
3: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
4: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
3: You're all in One Radio. 99.7. One Radio Diet.
4: Kaisa ng Camnortenos.
3: One Radio.
4: One Radio.
5: Tindugo na.
6: Signal detected. Program activated.
4: Ito ang programang Masayang Morning dito sa One Radio 99.7 Diet. Gawing masaya ang gising every morning kasama si Lucky Lakwatsera. Itutok na yan tuwing umaga sa One Radio 99.7 Diet. Kaysa ng Camnortenos, One Radio, tindugo na. Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. One Radio, 99.7 Diet. Tindugo na.

One Radio 99.7 The End. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ay, sa mga nanay, tatay natin dyan na napapa-chacha, good morning. Eh, ibang chacha namang ginanga. Eme lang, good morning, Daed! Good morning, Camarines Norte. Good morning ho sa lahat ng niabot ng ating signal. Sa lahat ho ng kakabukas lang ng kinikinaliang mga radio. At sa mga nakabukas ng radio, alas 4 pa lang, alas 5 pa lang. Agad nyo naman magising. Good morning, good morning, good morning sa lahat ng naglalakad na sa kasentro ko ng Diet Camarines Norte, sa mga bising-bising tao dyan, sa mga nandyan sa Diet Public Market, magandang umaga ho sa inyong lahat. Sa mga namamalayan ka na dyan, o yung iba naman nagtitingin-tingin lang, nagmamasid-masid kung ano ang mura. Oh, syempre ganoon naman talaga pag mga mamimili, 'di ba? Kailangan mo muna ikutin yung hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam kung ako lang ba kasi medyo laging kapos ang budget. Pag kapos ka sa budget, ikutin mo muna talaga yung buong palengke. Saka tanong kung anong magkano ang presyo. Pero kung ikaw ay nakaka-LL, nakakaluwag-luwag,

difference. God. Kung ano ang diferensya ng mga paninda. Aras sa buong Pilipinas, it's 6:04 in the morning. And syempre, welcome po sa ating programang Masayang Morning! With yours truly, Lucky Lacuachera. Syempre, magkakasama tayo hanggang alas 7 ng umaga. Pero for now, tuloy-tuloy muna tayo sa tugtugan. Okay, may nais kayong ipabate. Ipa-shout out. Ipanawagan. Pwede kaming message sa aming Facebook page ng Mon Radio 99.7 Dial. Pa rin po sa aking number 0945374946. Again, 0945374946. Here's Love Me Like You Do by Ellie Goulding. Dito lamang po yan sa Mon Radio 99.7 Dial. Tindugo na.

0: Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. One Radio 99.7 Diet. Tindugun na.
1: One Radio 99.7 News FM. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na. Bicolandia.

One Radio 99.7 Diet. Muli po tayo nagbabalik sa ating programang Masayang Morning. Masaya ka ba? Ay, parang pagmulat mo, problema agad yung sumalubong sa'yo. Ano? Namulatan na. Ay, nako! Anyway, kahit pa ganun, dapat gawin natin positive ang ating umaga para naman maghapon natin ay maayos. Diba? Kung may mga blessings na parating, edi maluwag na makakapasok sa ating mga buhay. Ito ba yun? Baka naman. Ano na! Oras natin! 6:23 in the morning. Itong oras na nina ay initid sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa! And ito, basahin natin ang weather forecast dahil ito ang binabantayan natin. Ano? Issued kaninang alas 4 ng umaga, August 26, 2026. Sibnosis, southwest monsoon affecting Luzon. Forecast weather condition. Ang area sa Zambales, weather condition, occasional rains caused by southwest monsoon. Impact, possible flash floods or a landslide due to moderate to heavy rain. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Cagayan Valley, the rest of Central Zone, sa Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro. Pasensya na, may singaw tayo, nahihirapan tayo magsalita. Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan, and Antique. Weather condition, cloudy skies with scattered rain and thunderstorm caused by southwest monsoon. Impact, possible flash floods or landslide due to moderate at times heavy rain. At about the rest of Luzon and western Visayas. Weather condition, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm caused by southwest monsoon. Impact, possible flash floods or a landslide during severe thunderstorm. The rest of the country, partly cloudy to cloudy sky with isolated rain shower or thunderstorm caused by localized thunderstorm. Ganun din ang impact, possible flash floods or a landslide during severe thunderstorm. Forecast wind and coastal weather condition. Sa Luzon and western section of Visayas, so wind speed moderate to strong, wind direction southwest. Coastal waters moderate rough, 1.5 to 3.4 meter. The rest of the country, wind speed light to moderate, wind direction south to southwest, coastal waters light to moderate, maglalaro sa 0.6 to 2.1 meters above sea level. Extremes of temperature and relative humidity for the 24-hour period ending alas 8 ng gabi kagabi. Ang minimum temperature kagabi ay 27.5 degrees Celsius, alas 5 ng umaga. Maximum temperature ay umabot ng 31.3 degrees Celsius, alas 1 ng hapon. Maximum relative humidity naman ay umabot ng 71% ng alas 1 ng hapon. Ang maximum relative humidity ay umabot ng 82% alas 5 ng madaling araw. Tides and astronomical information over Metro Manila. And sunrise 5:44 a.m. Aga naman. Sunset today, it's 6:12 p.m. Moonrise naman ay 4:59 p.m. At ang moonset today ay 3:50 a.m. Illumination today, 97%. Umiilan. Alright! Yan ang weather forecast ng Pag-asa Aso of kaninang alas 4 ng madaling araw. Yung
Ano naman ang tanong na sasagutin ng ating mga netizens? Sinagot na pala. Ang tanong natin ay, ano ang unang bagay na ginagawa mo pagkagising? Ano nga ba? Sa mga mahilig mag-cellphone dyan, no? Pagkagising, hanap agad ng cellphone. Ang say ng ating mga netizens dyan sa tanong niyan ay... Ang sabi dito, tinitingnan ko muna kung may messages siya. O may message siya, baka na good morning na. Sige na sinasabi natin eh. O ganyan ako noon. Noong kabataan. Huy! Tanda ka na girl. Phone agad. Kailangan ko munang malaman kung may nangyayari bang o nangyayari ba habang natutulog ako. Ano ta? Ito yung mga ano, tipong talagang may pagkachismos. Kahit sa pagtulog ano, tapos pagising. Talagang phone agad. Kailangan niyang malaman kung may nangyayari ba habang natutulog siya. Diyos ko, ganit, pero may good side din yung ganitong ano, yung ganitong ugali, no? Lagi kang updated sa mga bagay-bagay. O, diba? Pagbangon mo dyan, may nag-uusap-usap about sa ganito, di may infos ka. Hindi ka na paghuhulihan. Ano naman sabi ni Tatay Ron, pinapatay ang alarm tapos matutulog ulit part 2 ng tulog. Ganun ba 'yon? Oh, maraming gumagawa niyan kapag nakalimutan nilang naka-alarm sila pero wala pa rin silang pasok. Ah, 'di ba? Sana all. Ang sabi naman dito ni Michelle, sabi niya, kape muna. Hindi ako tao hanggat walang kape. So, pagkagising mo, monster ka muna. Ibang klase ka, ha? Hindi daw siya tao kapag walang kape. E di, ano pala siya nang gumising siya at hindi pa siya nakakapagkapa-alien? Monster? Dinosaur? Ipagpatuloy natin yan sa pagbabalik natin. Here's song Don't Matter by Akon. Dito lamang po yan sa 99.71 Radio News FM Diet. Tindugo na.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
7: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
8: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.

1 Radio 99.7 Zed. Oras natin mga kalindugan, it's 6:46 in the morning. Ay, pagpatuloy natin ang pagbabasa ng mga comments ng ating mga netizens. Eto, sabi nung na isa kanina, sabi ni Michelle, sabi niya, kape muna, hindi ako tao hanggat walang kape. So, dinosaur muna siya. Eto naman ang sabi ng susunod nating netizens. Ang sabi, nagpapasalamat muna sa Diyos dahil binigyan pa ako ng panibagong araw. Totoo ba yan? Baka ini-MM mo lang kami, Joshua. Totoo ba yan? Talaga bang nagdadasal ka muna? Pagayahin natin si Joshua, ha? Pagkagising, magdasal muna. Huwag muna cellphone, huwag kape, at kung ano-ano ang iisip. Ito naman ang sabi dito, si Aragad, huwag na natin palalimin ang explanation. Sige na. Sige na, go. Huwag ka na mag-explain. Gas na namin.

0: At ang sabi dito ni ano ni Alan, sabi, iniisip ko kung bakit siya hindi na good morning sa akin. Aray.
1: Aray ko.
0: Yun lang. Walang good morning message. Ay, baka sa iba na siya na good morning. Hindi naman sa pinag-iisip ka namin. Pero what if? What if lang naman? Eto naman ang sabi dito ni ano George. Tinitingnan ko muna ang wallet ko kung may laman pa. Minsan, mas mabilis akong ma-disappoint sa umaga. Parehas tayo. Hindi ka nag-iisa. Siyempre, pagkagising mo, isipin mo, ay, wala akong pera. Disappointed ka na agad. Parang gagawin. Siyempre, pagkatrabaho, di ba, George? O kaya bumangon ka na dyan. Dahil kung ang pasok mo ay alas 7, kung may trabaho ka lang naman, ano? Ayan, meron ka pang 10 minutes. Sa mga estudyante natin at papasok sa kanilang mga schools. And ingat-ingat tayo, huwag kalimutan ang baon. Nakalimutan yung assignments, yung baon hindi. Magaling na student. It's 6:50, mga katindugo. Alang oras muna yun ay inatid sa atin ng Bascafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. And speaking of Bascafe, mga katindugo, ito ang mga stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede kayo makabili o maka-avail ng Bascafe Green.

0: Ayan ang Baskeville Green po ay formulated with extract of red alingatong, may ampalaya extract, may L-carnitine, at tinatamis ng natural sweetener na stevia. Unahin na ho natin dito sa Daet Camarines Norte. Meron ho dyan sa Novo Supermarket, sa Pambase Supermarket, sa Sanitary Supermarket, sa Y&S Grocery, sa KGM 2 at sa KGM 1, sa Jamaglan Supermarket, sa HP Main Supermarket, sa HP Lagon Supermarket, sa JMA Express Minimart, sa Pharmacy de Peña Prancha dyan po sa Camabugan, sa Arenas Banal Pharmacy, sa Doctor's Pharmacy, sa Usap Panganiban Camarines Norte, meron ho sa Amsel Enterprises, sa Sed Sari Sari Store, sa Amo Store, at sa Rosales Store. Sa Paracali Camarines Norte naman, meron ho sa Miguel's Minimart at sa CM Sari Sari Store. Sa Labo, sa Santa Rosario Pharmacy, sa CVM Supermart, sa Talisay, sa Ana and Marie's RS Minimart at sa TGP. Sa Mercedes Camarines Norte naman, meron sa Geraldine Pharmacy, sa TGP at sa Marzal Pharmacy. Sa Basud Camarines Norte, meron sa MJ Chicken Store at sa May Minimart. Sa Sipakot, sa Tom Alloy Supermart at sa Vincent's Camarines Norte, meron sa St. Magdalene Pharmacy. Ito po ang mga nadagdag na stores. Meron na din ho sa All Doctors Genetics Pharmacy, sa Daet, sa Basud, at sa Labo, sa The International Chinese Drugstore, sa Daet, sa KGM, sa CGM, at sa NGM Pharmacy, sa Daet, at sa Labo, sa Butika Santo Rosario Pharmacy, sa Labo, sa CFB Supermart, sa Labo, sa St. Magdalene Pharmacy, dito po sa Daet, Camarines Norte. Yan ang mga stores kung saan pwede kayo makabili ng ating produktong Baskeville Green. Ebatiin natin sa Mr. and Mrs. Agneran Ruan at asa ng Atasan Hardware dyan sa San Lorenzo Ruiz.
1: Ito na nga!
0: Kung ano na napagpindot natin. Sorry naman. Mga karindugo, ano kayo magpapaalam muna pansamantala? Abangan niyo ulit ako bukas, alas 1 ng alas 12 ng umaga sa ating programang Masayang Morning with yours truly, Lucky Lacuachara. And abangan din po mga susunod na programa hanggang alas 12 ng gabi. Dito po yan. So, one already 99.7 Daet Tindugo na. Bye-bye! Have a good day! And God bless you all. Isang Allen, nasa langit na ba ako? Sa langit ka na ba?

0: Inyong napakinggan ang programang Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. Hanggang sa panibagong umaga, tayo'y magsama-sama sa isang masayang morning. Dito lamang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio, tindugon na.
1: The Province,
0: Camarines Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio,
1: One Radio.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: You're listening to One Radio. One
0: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
12: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga ang Best Cafe.
15: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga mo patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na.
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
4: May bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: the province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One Radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
0: You're all in One Radio. 99.7 One Radio Diet.
1: Kaisa ng Camnorteños.
0: One Radio.
1: One Radio.
2: Tindugo na.